right, kumda kengundu Browns ngoma ke siqeda kokudlalela yona kandu Browns hloko sithi ke ubuhle bakho kanike ngaphambi kwaloko sikudlalele ke ingoma ka Sean Kane Olisaide Slade hloko sithi ke feelings kanike njengamanje sambe ke siye kujoliza ethi makukhanye sawubona cozy yaboya.

imzuzu shayeli hora lesine kuhlelo libo lokuqala nophindi phimbo. Siyabonga Ndlovu singena ngayo kuleli hora lethu lesibili siyadala ngolimi lethu siyakhuthaza ngamazwi akhayo ukuthi ke izethembiso zenkosi uJesu zimingo naphakade savumelana noJesu sawubona ke kuseni mosanda kuvulela umsakazo wakho siyakwamukela kuluhlelo ulibo lokuqala nophindiphi njalo ke ngolesibili kuya kulesine sisuke sikhona ekseni sivuselela inhliziyo yakho alright kumazwi akhayo uma ngabe kukuthi ke wena uvulele ukuqala sibe sibe namazwi akhayo lapha nasikunikeze wona ukukhuthaza mntomusha sihlale sisho kuleli hora sithi sibasha siyakhula sikhula ke ngendlela eyiningi sibhekayo zonke izingxenye ezikhona zomuntu omusha njoba nje namhlanje sokhuluma kakhulu nabesilisa abasebancane ukuthi uNkulunkulu abakhulisa ukubakhuthaza kwezinyanga yabantu besilisa sizokhuthaza komdala nomncane ngalamazwi ukuthi you do not have to do bigger things to be great. Kona bantu aba great emphakathini yangakithi abangaziwa inhlobo amaziwa nje abantu abathize abalapha yayikhoneni ukuthi hoyibo hey lo muntu ingozi hey lo muntu uhlakaniphile mhlamba wena igreatness yakho ubuhlakani bakho omunye igreatness yakhe ibusiness omunye igreatness yakhe ukushumayela ukucula kanjalo kodwa akubizi ukuthi la kufanele kuze kube umuntu ukuthi umuntu onemali noma usune izinto ezinkulu ukuze ube great uyaba great nje kulondawa nokuyona inga kosizothi asilindi ke kuze kube khona imali eyiningi bese sesicabanga ukuthi lokho esikwenzayo abanye i-talent abanalo ukuze ucabange ukuthi ayike lokho engikwenzayo sekuzoba khule siqala la esikhona sakhi foundation uma ngabe kukuthi abantu abawu2 bona labo bantu abawu2 abakwaziyo ngaleso sikhathi bazobazi ubukhulu bakho ngoba usubenzele sebekubonile wena ebesuyakhula lento yokulinda

0: Ilanga ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko ukhosi ekseni emintambama liyaduma liyana liyanetha ingabe mhlawumbe impela sonde noma ngabe isebusuku noma ingabe inini ukhosi sinawe ngaso sonke isikhathi 365 days aya phihli phohlo kuyolamligodi imicabango di public emthana no DK siyakubingelela ngenyanga enkulu inyanga yezokutshalwa kweimali inyanga yamadoda inyanga yabaholi inyanga yabantu asibabukayo esikholelwa kubona ukuthi bazinsika ipayslip noma ingekho ipayslip amadoda angamadoda
1: siyakuvusa vuka wena siyakuvusa vuka wena vuka eh khuluma ngamadoda akakhuluma ngathi ke lapho ke inkunzi malanga omvelaso ojama kamniso ngozo umthembu umthembayo umthembu othembekile asuka gade ngiyeke mina noma ungangibuka kulungileka kusenani sawubona ukuphila kuvlog khona ke ujama kamniso lo ngozo ubhofodla masalade ngithi zungezokhala

0: Chibongo no Shikaina Betty Blast from the past. Ingoma esikunikeza wona namhlanje kuseni emsakazweni uKhozi FM. Sawubona usanda kuvula umsakazo, cabanga ngoba phela uhleli lesihosho la, uhleli nomroza wiza umroza wangempela lima rigzinize umroza anti country sinawe kamlandi khona uma vinize ukhona uV lalela siyazungeza ke ukhalo lwakho bese ke ibhande kube yithina futhi lapho ibhande singabe sifazana inyanga amadoda inyanga yenu inyanga isikholelwa kuyona ukuthi ngempela nina ningabaholi bethu ingakho sisho sithi noma ngabe kuthiwa mhlawumbe ithenda ihambanga kahle noma ngabe kuthiwa mhlawumbe umsebenzi noma isikhundla usitholile noma ngabe mhlawumbe akukho okuthile okubona ngathi wena uyindoda uyindoda ngaphambi ukuthi kube khona zonke izinto nazo noma ngabe unemoto noma ngabe awunayo uyindoda
1: Wayibeka mroza buyizinjalo ngempela ingakho siyayisithi ke injobo enhle ithungelwa ebandla so ke sinambe ke ngokuhamba kwesikhathi bakithi ukuthi masithi ke injobo enhle ithungelwa ebandla sikhuluma ngani na ngoba ngempela bathu kuhlula madoda kuyabikwa ngoba masehleli ibandla selidinginta selisho liyabonisana sikuyona ngempela inyanga yamadoda inyanga yabantu ke abangabaholi sikhuluma ngobaba la omalume obhutbetha madodana bayeni babantu izingane zethu ke siyazi ukuthi kuningi okwenzakala emhlabeni jikelele indlela ekuphilwa ngayo ayo ayisafani naqala incindezi iningi kakhulu ababhekana nayo ke abantu siyafisa ukuthi ke sikhulume ke nomuntu wesilisa sifisa ukukhuluma namadoda sifisa ukukhuluma namadodana nobhuti bethu kubalekile ukuthi uma uyindoda kube khona umuntu okwazi ukuthi ke uvuleleke isifuba sakho kuyena ukwazi ukuthi uxoxe naye makhona izinto ezixakile isiZulu sithi okuhlula amadoda ngempela kuyabika kanti kuthiwa ke injobo enhle ithungelo ebandla namhlanje sithi sabela indoda sabela ndoda uyabizwa ungafeli ngaphakathi nansi indaba sifisa ukuzwa kuwena ukuthi njengendoda yini le eyincindezi noma obona engathi iya kucindezela okanye icindezela isizwe nawe uzizwe ngempela ukuthi yazini ngizizwa ngingenalutho noma mhlawumbe ke ubani lo othi usilisa namhlanje uthi ngidinga namhlanje ukuthi nginikezwe amandla amasha ngoba ngizizwa ngathi nginqindeka amandla abanye abasebenzi abanye noma ithuba kuthiwa uyazama mfethu ubona ukuthi izinto ziyaphela nezinto ezinqumo zithathayo ubona ukuthi ngathi imali ayisekho nasekhaya ngisahlonishwa yini le wena njengomuntu usilisa ozizwayo ukuthi kule nyanga bakithi ngiyadinga ukuthi ngivule isifuba sami ngivuleleke ngisho ngithi madoda ngiyahluleka la madoda ngisabathengithi akwenzeki ngiyafisa ukuthi kube khona la umuntu ozongilalela ngoba nansi into iyangicindezela injobo enhle ithungelwa ebandla ake sikhulumeni bani besilisa sikwazi ukuphilisana namhlanje kungolwesithathu
2: Mawulele ungena endleleni uhambe nomroza novi ukhosi FM luhamba phambili

0: Yabona gasatheleli thuba sibonge kakhulu komroza kanjalo futhi no V usihle kubo Agripa bese kuba futhi ke la ngempela uClarissa siyabonga kakhulu sesifikile nje manje ukhona ke la uSiyanda uBlack Mandulo wakaGadebe abekhona uMakhosi wakaSimelane abekhona uLady D sithi sanibonani sanibonani ngempela singena kahle ngeingoma zethu uyayibonela nje uMaskandi kakhulu azumgxobanyawo hayi ngimzwile somsombo umsobo mpofu he umsobo mpofu ya eshingoma yakhe thamalobo lethi ngithe wena ngikuthuma ngezantsi nokhuphuka yaphezulu ufunani ngasekhanda ngithumile nje hey sazi yethu nasimuzo ishaya nje kamnandi kanjalo kanti nje njengamanje kade uzwa futhi ingoma la inkululeko ithi ke la singeqisi kanti ke le ngoma yabhalwa la yadidiyelwa uDaniel Thabo Mosia yaphuma onyaka 1994 Sesifile nje ama siphathele konke okuhle ngakucabanga njoba shilo sathi ke sizohamba siye kodadewo sithi vukani sema hostela konke nje sophathona nje sengengakubala nje ngasho ngathi kukhona hayi khona kuzoba mnandi kakhulu kanti ke ngiyazi ukuthi abanye njengamanje sebelungiselele ukuthi impela sonto bakhombaphi abanye phela sonto bayiqala kakhulu ngalesikhathi thina sisithi umgqibelo nje isonto boni bese sebeqale ngolesithathu hlala nathi uthole yonke ifudu imali ongayithola kanti ke thina siphathele futhi ke nokuthi kuhamba kanjani ezi lo yine khona manana thini ngoba siyanthanda
1: na lithuba lakho lokuhlomula ingcenye yakho yemali engafika ku 2 million

kuyisikhathi mbuzo. Ingabe kuphi ayejwayele ukukwenza endi? Ingabe yini lena eyamshintsha? Kubaluleke ngani ukulala ngesikhathi esifanele? Ukulala ngokwanele kulekelela umzimba wakho ukuba ukwazi ukusebenza kahle, kanti ukulala kubalulekile ukuba ukwazi ukukhula ngendlela. Noma ngabe matasa kanganani, kumele ulale ngokwanele. Asiphinde sihlangane kwesinye isiqephu sevukani, lisale kahle.

Yebo naye nayi indaba engiyiphethe namhlanje kwithi time yethu ningakhohlwa soba nawo futhi umdlalo wethu siqobisa namhlanje la sisho khona sithi ke ihlazo kanti ke siqobisa sethu seshumi nanye namhlanje kanti ke nayi indaba ihamba kanjena ke mlaleli ukhoze FM ngiyasulindile ufuna ufaka ivoice note noma ufuna ukushaya ucingo noma ufuna ukwenze njani noma ufuna ukuya ku Facebook kodwa nje konke siyakujabulela uthi ke mamdudu indaba yami yangigulisa kunentokazi engangithandana nayo sisafunde high school ngaze ngayithembisa ukuthi mangiqala ukusebenza ngizoyishada ngoba sasithandana futhi yaqala ngami ukwazi umuntu wesilisa uthi kuthese sifunde nyuvesi mina ngathola isikhala ngaphe eThekwini yena wasithola eGoli so bese sixoxa nje sibonane makuvalwe ikole kuthe ngisaziphethe kahle eyikwaka nomcinjana nje hey cimbi lo wavane nje wafaka unyawo olukhulu kule ndaba uthi kwakumcinjana nje ukukhetha uzime enyuvesi kwase kuba khona nabamodelayo yazike nawe le ndaba ibhasi ibhaliwe nje ngesiyibuze uthi nje yeyi kwaba nomcinjana ukukhetha uzime enyuvesi kwase kuba khona nje kulapha abamodelayo uthi nje hayi kwanentokazi ethatha inhliziyo yami nje ngenye indlela ngahlula na ukuzibamba nganquma ukuthi uma nje yangiqoma le ntombi le kusho ukuthi usho nje usenikela khona usethi hayi cha ngeke hayi akube hayi hayi uthi ke ngayitshela ukuthi ngizozishaya zonke ziphelele fast ngoba nami ngezwe enhliziyweni yami ukuthi uyena umaqondana wami lo usho ke lowo modelayo nangempela yangiqoma ingane yabantu enhle engathi colored oh okay uthi ngoba nga uthi ngangifunda futhi ngisebenza ngakhala ekhaya ukuthi bangisize bangigcwalisela imali ngiyolobola nangempela ekhaya benza njalo futhi bamthanda umakoti wabo ngoba emuhle eqedile futhi ke ebengizokhala meyogcina ngobuhle ncono buyasho ukuthi enentobeko okay uthi sibe sesiqala ke business lomndeni umkami ngamenza umqondisi omkhulu usho ukuthi director mina ngaba ngaphansi kwakhe ngokwesikhu udla kuleli business kwenzeka konke lokhu nje intombi engathembisa ukuyishada isegoli uma ibuya yezwa ngabantu uthi hayi khona sengivele ngashada umuntu engingajolanga naye oh Nkosi yami usiyalimala kakhulu ingane yabantu nami ngazisola kodwa kwangeke kulunge ngipheshukelwe yilo engimshadile ngithengi sazama ukuxolisa kwi-ex yangincenga ingane yabantu yathi nje okungcono angimenzi number 2 ngeke kulunge sihlukane oh bakithi uthi sithe santshontshana umkami wangibamba wavele nje wapakisha wahamba nengane ngasala ngedwa emva kwalokho sahlukana ngempela no-ex ke manje lo obebuyile owayekade emthembisa umshado nangu nonkosikazi esehamba ngenxa yokudinwa o yabo sibondo esashiywa la uthi nje hayibo wabe seyaxola kunkosikazi wami wabuya ekhaya kwakushubile ngincengelwa ngisho na umndeni wami ngoba bamthanda ukufa emva konyaka sihlukene abuyu ex athi une business proposal shothe emva konyaka ehlukene no ex okade sebuye kwesibili nangi sebuya ke esethi ke une business proposal manje udinga uphathina ozongena nesamba esithile semali ey ushuthi nje unembezo wamshado lo ngamenza kabi konje yini engase ngibuyisele ngankosami ukuze nje ngivalele sasilonda uthi ngokudabuka ngavele ngafaka imali ebusinessini lakhe ngokuthi emva konyaka izobuya imali sinenzalo ngikhuluma la ngo100,000 rand mase kufanele kubuya imali hayi siyangibhampela u-ex uthi nje le mali engamnika yona isinxephezelo sobuhlungu engamzisa bona ho kusho ukuthi kwangekho ngisho kwabhizinisi kwakwelinye nje indlela okumlutha kusho ukuthi nje inhliziyo isiyayisebuvi gayibozo ngoba bagcine behlukene ngempela ngoba inkosikazi ithe mayibuya bamncenga ekhaya hayi wavane wasiyamdedela u-ex kanti inhliziyo yakhe isalokho yophigazi ukuthi awuqali ungiqale kade sizwana ngisesikoleni nawe sesikoleni kuyabe ngiyezwa usubone umuntu omodelayo lapha e-stage usuthatha yena kuyabe ngiyezwa usumshadile kuyabe ngiyabuya ngicela ukuthi ungenze ngibe wesibili sibe babili uyalandula kuyabe ngiyakubuyela sengibuyele futhi usuphinde futhi hayi
ngono nje ngibuye nje ngithi okay ngoba sesihlukene kangempela kwesibili hayi kodwa sibe ophathini emsebenzini ngoba akunali ibhizinisi ngiliqala uthi avane ngifunda ngendlela ayibhala ngayo useyangibhampela uX uthi le mali ngamneyona isinqephezelo sobuhlungu ngamzisa bona le mali ngayithatha ebhizinisini lami nomkami ngathi ngiyoyi investor manje useyayifuna phela unkosikazi usefuna ibuye nanenzalo yisenkwingeni yabona masezinje seyixabene ubendle kanje yokuqala ngithanda umlayelo khoze FM vana cabanga uthokhi angijabule ujule angibalaleli ngibuyise kahle umqondo into abazoyisho ngisuke nayo ngisukume ngempela ngiye phambili uthi ke ulinde uthi buye nenzalo ngisenkingeni ngisaba ukukhuluma iqiniso ukuthi imali nginike bani imali ngoba uzophinda angishiye futhi inkosi yami kodwa futhi angazi ngizoyithatha imali engaka nenzalo yakhona Usathi ke manje mase ivala ngicela izeluleko isenkingeni ngijulukile nje njengoba ngibhala uthi ujuluka umanzi awabandla niyamthethe isiphela kakhulu ngiyazi ke kufuthi ukuthi hayi nina nanile nale kodwa yena wedinga ukuthethiswa kancane kodwa ayi sekonakele asivane sibone sowenze njani simzama kumbonisa ngempela kuxabene ubendle makunjena

0: kungakho ukuthi hayi khona sezibuva ingcingo eh ngiyazi vele usehleli na umlaleli ulindile asithi tea time
1: mamkhosi
0: yebo njani
1: ngiyaphila
0: ngiyaphila unjani wena
1: hayi mamkhosi ungeke ukhosha mabhulile la yini manje ukukhala kuma nabi sasumba manje
0: wesigaba uthi
1: ithi mina okokuqala nje besiyeke thina madoda ukuba wothathekile mamkhosa lokho sokutholile kubambele eduze somamkhosa ngoba manje lobhuti esendele kule nkinga kakiyo nje bathathwa leya ngane le akayibonisa evenyuvesi imodela khona lo akaqale naye ndima phansi akasamboni ewumuntu
0: eyi nkosi yami
1: sekuyinto nje sekuyisithombe sekuyisithombe nje mamkhosa ngithi-ke lo bhuti lo sake sekeni uba uthathekile madoda futhi umama wamtshela nokuthi imali uyinike bani uze uyizalisa la akayise khona ke ngibonge umama khoza ngiphedele abanye inzima le nto le ayiwothathekile samadoda madoda
0: eyi nkosi yami uyabona-ke ngishilo ngathi
1: phethiphethi
0: kunjani kodwa
1: hhayi siyaphila wemama khoza suke emnambithi uze emnambithi futhi
0: uthini njena kule ndaba
1: ngila ezakheni ume wemamkhoza mina into engiyifundayo enye la wemamkhoza ukuthi abantu besifazane kufanele baqonde ukuthi umuntu wesilisa uma eshela umuntu wesifazane ethi uyambona ukuthi lo waye nale zinto ayifisayo nayidingayo akazange alokhu eyomcabangela wambona semthayo usho ukuthi umuntu wesilisa vele usho ukuthi uthe kushele usukazi ukuthi ukusa kuphi kule nto le iyazisho nje ukuthi ma ngabe ukuthi umuntu akasenzi kahle kwesinye isikhathi suke ngakuthandanga ngoba vele isimo umuntu esifisa ukuthatha umuntu esifazane embona ngelanga lokuqala bese ngithi wemamkhoza akavele nje athi wayifake ebhanoyini angabe sayisho athi nje hhayi akathi akangasho ukuthi akathi ngangizama ukuthi ikhuphuke ngafake ebhanoyini ebhanoyini seliphahlazekile angisabatholi labantu engangifake kubo angayisho leyo ukuthi wayise kuphi ngoba uzolahlekelwa futhi uzopheshukela ngiyabonga
0: ayidabongs asambe sithathe omunye hayi angisho ukuthi ngithini ngiyalalela nje yebo ave ngafani wezizwa
1: namhlanjeukhuluma lo mfani zo uyashembhemu walapha kamaphumulo kwamandlakazi
0: ihamba nzo
1: ngithi naye udaba ngiyaluza wemama ngithi na lokhu uzane uqinisele lo mbhemu lo lo mbhemu kade phuma manje ukuthi hhayi angasho umnikeza kuzophinda phashukelwe futhi
0: usho kanjena
1: ngoba futhi engathi uthathekile manje wayesebone nikulo sipilo semthatha manje simyeka lokuqala
0: lo uthi wambona emi kahle efake i-bathing costume emodel estage hhayi uthi wabona amothi hayi la ngeke
1: usiyakhohlwa manje luwaya manje
0: waqunga nje isikanye yabona he
1: hayi kusho ukuthi ingane vele aphatheka kabi ingane kusho ukuthi izama umlaya
0: ngiyakhulu heyi
1: yebo mamaokay
0: thanki
1: mama thanki
0: baba hayi tea time ngempela yanamhlanje angize kwena sawubona
2: mamkhoza
0: unjani
2: ikhona njani kuphethe umjova 30 years ngapha ebhezile okhoma
0: kade ngacina
2: hayi nikhona mawami
0: iya
2: hayi insizwa lena yathatheka nje kodwa inhliziyo isasele lapha emuva kulo ayefunda naye ngima ngiyibuka mina angeke ethi umuntu esekumoshela umuzi usunomuzi uphinde ubuyele kuyena futhi uyomnikeza isamba semali usamthemba kanjani umuntu oseke waphinde wakushiya wabuya futhi masebona ukuthi ku-right ngalesi khaya
0: wanqamuka ngosiyami umjovo ka-30 years sizo kwena sawubona
1: omamkhoza
0: yebo njani
1: uzaga lo wakambuyazi lapha kwasengithini mfo kamntu edlula lo
0: umntu edlula udlule ngathi ngala uthini
1: omamkhoza eyi insizwa yamlema ngiyibuke iyithatha
0: awususho kanje
1: iyithatha babephaka ngapha igijimiye khona baphaka ngapha igijimiye khona aze insizwa yikhona
0: kuyahleka noma kufiwe
1: siyothi omamkhoza kodwa mina ngibona ukuthi ayibambe ebhanoyini ngoba vele ayingeke isasngeke isasurvive manje
0: ubona kahle
1: ayibambe ebhanoyini ayithi nje ngaphosa ebhanoyini mama kwavele landiza ibhanoyi njengoba ungibona ngijena
0: nje uyabona
1: ngoba ayithembekile phela ngeke umthembe lo muntu hhayi ngeke Uthatha.
0: Uthu sabe uthi meke wezwe unkosikazi uzophinda ngishiywa ngempela ke manje uzohamba.
1: Hayi wemamko futhi nami ngamshiya lo bona ngamshiya la. Hayi ngeke ithatha. Mamthakwa ngapho kidimu yakho la uyathakwa ngapho kidimu yakho la ngeke.
0: Unenhliziyo engaphandle.
1: Yebo ngeke utale mamkhona cha la bambe banoyini njengaziphedile ngempela.
0: Siyabonga kusiyame. Bye bye. Asithatha omunye sithi ke tea time sawubona. Yalo.
3: Ngiyaphila mamkhosi
0: uJustin. Ngiyaphila.
3: Hayi sithithithe mamkhosi kodwa lo mdeni lo into engiyisho mina mamkhosi akangabe sabuyele akangabe sabuyela ngempela ngempela lo ex wakhe uyabona manje ufuna ukumbhidla nje no ex usefuna ukumsebenzela ukuthi nje ngiphe ukuthi akangithathanga naye abhidlizelele angabinalo lutho naye.
0: Ngiyakuzwa.
3: Ngokunye phansi saphindela nje kuyena manje angawukhali 100,000 naye lutho ngoba uzophinda asebenze omunye.
0: Uyabona?
3: Aphuma phela nje kuyena manje.
0: Hayi ukubonanye ukubona kabili inkosi.
3: Ukubona nje abini ngempela mamgqozi ubenze iphathana inkanda.
0: Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Hayi ke sesiya ngasekuphetheni kodwa sike sawubona.
4: Mamgqozi laphe.
0: Ngiyaphila njani wena?
4: Sikhona.
0: Mhm.
4: Yeah, ngaphe eskothi emthezi uthi umamazifuka lo.
0: Weduma uthini nje?
4: Hayi we mamgqozi insizwa zakithi ake ifunde ukuthi ezimela bekwe khona wena wabona indawo amazambane
0: yabona
4: lento yokugxumushana ugxumushana ugide ungabusazi indoda ijideke indoda icabanga kanye yenze isinqumo esithathile futhi iyahlala kuso lokugcogcoma lokugcogcoma nendishi wena wabona ingane ayisebenzi lento mamkhosa
0: hey ngiyakuzwa
4: hayi le nsizwa keyihlale phansi indaba ukuthi leyifuna ukubuyela kuma ex yenzani yenzani hayi hayi hayi angiyiboni kahle.
0: Hayi, ngiyathemba kodwa kuzolunga, lizoqaqeka lefindo.
4: Hey, hayi, akasethembe kanjalo mamkhosi, ulapha esikhothe mtshezi.
0: Siyabonga kakhulu, yabona nje namazwi okumyala enwashoyo. Nako khala nepipipu la. Eh, kwakhala ipipipu la, sawubona.
5: Mamlethi.
0: Use uqhokele phezulu. Eh,
5: ngiyaphila namthuthu.
0: Ngiyaphila unjani wena?
5: Ngiyaphila nathi, senkothe mtshezi, senza washabalala.
0: Iya, uthini mtshezi?
5: Ayi mabukhozi indathi izibulawela nje ukugcodoma ikihlale phansi ibambe umthetho.
0: Wena ubuzokwenza njani sekufike kulesimo ke manje yabona sekukhona manje sekuminyene utshumo ubuzokwenza njani?
5: Ayi mabukhozi nami bengamshiya phansi.
0: Ushiye bani lo wesibili?
5: Hayi lo wesibili hayi ngoba akahlalisika akanayo ihlalo.
0: Oh ushiye wesilisa makuthiwa omunye walaba abathintekayo.
5: Makungathiwa ngomunye wabo hayi akefundeni ukuthi aneliseke nje abambe loko kukhona.
0: Eyi mele ahlwa yiy'nsizwa inkosi yami siyawuthini ke thina. Hayi ngiyakuzwa.
5: Angithi kuthiwa siyakhula ngokwempilo unyaka nonyaka naye funa kakhule nje ngoba ezinye izinto zibuyiselana emuva mamkhosi.
0: Ngiyakuzwa kakhulu.
5: Ubona impilo yakhe imile ngayo phambili kanti uzibambezela ukhona.
0: Eyi madoda uhambe kahle.
5: Ugcina usuthi mamkhosi uyangithakatha.
0: Usunuka abantu.
5: Usunuka abantu mamkhosi angithi ake ngibize uma wami lapha ekhaya ngithi akaphile umadlantu lapha emayendeni esikhothi akaphilile bu.
0: Awubakithi abe
5: ngoku. Ngisayiphila intombi ndala iphile siyathanda bu.
0: Ah kumnandi kwalowo nje ukuzwa lokho kuwena. Ey
5: siyabonga. Ah siyabonga mamdudu.
0: Okay bye bye.
5: Bye.
0: Ah ukusiyam. Angibingelele sawubona.
6: Eh mamdudu khosi.
0: Hey nayi indaba bakithi ubani engikhuluma naye?
6: Ukhuluma nomamola nginaye nothing emaresbeth.
0: Ha omamola ha ubengawazi umfana yazi ngiyaqala lithini maliphelele.
6: Hayi ngubongumusa
0: kahle. Besidlaliso, babekudlalisa kamnandi kanje bethi muti. Bathithi hlathi.
6: Hey we, hey asazi mamkhosi mhlambe ke la qhamuka ngaleyo ndlela.
0: Iya uthini nje?
6: Hey ngeke we mamkhosi ngeke mina umuntu engimdabukela nengimzwela kakhulu la. Ulo otholwe lapha euniversity. Yabona lo modelayo ngoba insizwa le uma ngibheka nje igxamalazile. Igxamalazile mamkhosi, mangabe usudlulile kumuntu noma ngathiwa niyaqhubeka niyaxoxa kodwa hayi ukuthi umsize ngento ezothi mayivela kunkosikazi wakho. Mase yalimala unkosikazi wakho.
0: Lentombazane
6: modelayo iqale yalimazwa ukuthi indoda isibuyelana nomuntu ezothi mangaba izwi ukuthi bayakhula ndawonye esikolweni bebejola kahle esikolweni kwangena yena. Yabona manje yena uzibona esisulu sokungena emshadweni ongakabi khona umshado.
0: Ey madoda.
6: yabona nje lensizwa ngeke ixabalazile kodwa iya izolimaza lo okuyena ohleli yabona ugcwanini kulungile lokuba ukukhulunywa ugcwanini impela hayi nami ngisho njalo akakhulume ebhanoi ngoba ngeke asabuye ngisho ngancengwa abasekhaya ngeke asabuye manje mangathi uyahamba manje
0: ngiyakuzwa ayi ngiyabonga mama thanks yabonga
6: ngiyabonga mama thanks
0: hayi asibambe lapha impela kumnandi sihleli sixoxe ngiyacabanga ubulalela ukuthi hayi khona uzosukuma ngeSNSibindi senimtshelile abone ukuthi wenza kanjani kodwa nje oh baye bathi limbuli ngoba lingene noma cha leli hayi lingene nje uleqe nje ebhekile eyi kodwa sikusoli bandla isekhaya la usungenile walethe tea time singeke sakulahle
7: uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli awucabange futhi iClient Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe amaplan ahlanganisa ezezimali ezobugebengu nezabasebenzi kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili idivorce engaphikisiwe isevisi engeyinhle ummeli weclientele uzokusiza shayela ummeli wakho namuhla noma usithumele i-email sizobuyela kuwe wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa futhi iClient Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24 SMS-a ukhozi ku-44789 yebo ukhozi ku-44789 iClient General FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
8: Swipe papesu yonga emtitilizweni efana no 10kg we Aunt Caroline rice go R1,999 uthenga o 3kg abathathu be Surf hand washing powder go R199 kuphela wonge u R71 kutholakala izitolo zakwa Shoprite KwaZulu-Natal kuze kuumhla ka 22 kuJuly kwa Shoprite kuphela
9: Uphila kwethu kugcina kusibuza imibuzo ethi ngabe odale ingaphandle lami nawe wehlukile yini kodale ingaphakathi le ngabe kwesiyikho nesikwenzayo kuseyindlela neqiniso nokuphila na ingonyo umsamo kujabula ujulo nobhedla indaba emlambomu
10: hlala ungayindawo
0: kuzoba njalo ke namhlanje masithi ke nangu baba ubhedla indaba nangu professor ukhabazela kanti nje njengamanje siyahamba siyothi ihlazo siqebise seshumi nanye
11: awuthi kusha nje kancane kusha futhi
10: mlaleli Ukhosi FM lukwethulela nangu umdlalo womoya osiqhawuqhawu osihloko sithi Ihlazo esubhalelwe uNtombedle Dlamini.

0: Awu, sanibona mama kaZuzane.
1: Eh, boni njani thisha?
0: Hayi, siyaphila singezwa kuwena.
1: Ah, siyaphila nathi.
0: Eh. Awu, ngibonge nje mama ukuthi ufikile lana esikoleni uma ubizwa mayelana nengane yakho.
1: Hayi, impela ngibone kubalekile ukuthi ngizozo ukuthi kwenze njani.
0: Awu, sibonge impela. Kusho ukuthi umkhathalele kakhulu umntwana wakho. Eh mama sibhekene nenkinga ke manje lana esikoleni yabazali nje abangalikhathalele nakancane kusasa labantwana babo.
1: Ey ubiki uma kunjalo.
0: Kabi.
1: Kodwa nje ungangeza kanjani esikoleni ubiziwe kumayilana nengane yakho?
0: Oh kanti bayakwenza ke abazali. Athi umuntu uyasebenza noma umatasa ngamathizethiza akhe.
1: Hayi cha kusho ukuthi asifani ke singabazali. Mina nje kungama yonke into ngengane yami.
0: Awu suka. Ngiyafisa nje sengathi bonke abazali bengafana nawe.
1: Ngiphuthumeke se wenzeni umntwana?
0: Akenza ngalutho olutheni uyabona. Ukuthi nje bengifuna sike sithi ukubonisana ngendlela aqhuba ngayo nasezifundweni zakhe.
1: Hawu thisha. Kukhona inongahambi kahle.
0: Hayi njengoba sengishilo nje ukuthi akukho lutho lobi akukubika ngako. Kodwa ke kamuva nje engathi performance yakhe ithanda ukwehla. Angibuze la ngabe uhlala naye full time?
1: Ya, ngihlala naye. Hey, angazi ukuthi mhlambe ngabe kuphi inkinga. Ngoba noma ngimbuza nje mina ukuthi ikhamba kanjani esikoleni, uthi nje konke ikhamba kahle, futhi nomsebenzi wakhe esikole uyawenza.
0: Ngiyabona. Kodwa ke ngathi kuzofanele ukuthi kusondela kakhudlwana kuyena.
1: Ai, ngizwa kahle thisha, ngoba impela hayi bengakasolutho mina kuyena.
0: Yangifuna ukuqamba manga la yena ungumntwana bakithi ongakhuzwa nje njalo njengezinye ingane. Kuyenzeka ke phela kube yilokho nje kokuthi phela naye usawumntwana uyayibona leyo nto.
1: Hey ngiyabonga thisha. Ngizokwe ngithi ukumbheka. Yazi benginganakile impela nje mina ukuthi ngakho ongahambi kahle ngaye.
0: Hayi kanti alukho lubi mama ungakhathazeki kakhulu. Ukuthi nje phela wena mama kuye kube kuhle ukuthi uyibambe savele ngeimpondo kungaze konakale kakhulu uyayibona leyo nto.
1: Hayi ngibona kahle thisha. Ngibonga nawe ke nje ukuthi usheshe umbono uma ngabe kukhona lapha ngenzi kahle khona.
0: Ngicabanga ukuthi kokunyeke lana mhlambe kungenzeka ukuthi grade akuyona mhlambe yamsinda phela ugrade 9 yi class elisuke selilungiselele FET phase.
1: Yazi ukuthi kungenzeka nalokho ukuthi ikona lokho kumehlisayo.
0: Impela.
1: Ey, ngiyabonga thisha. Ngiyacela ungadinwa nangelinye ilanga. Uma kukhona okusolisayo ungithinte.
0: Hayi akunankinga ngizokwenza njalo mama. Hayi no, ngicabanga ukuthi sesiqedile bengikubizele khona. Uhambe kahle mama.

0: Bengiye esikoleni sikaZuzani namhlanje. Njengoba uthisha wakhe nje ubengibizile.
1: Hayi ngiyakhumbula sithanda sami, ubushilo. Uthini yena uthisha?
0: Uthi ake sithi ukumbheka kakhulwana, ubona sengathi uthanda ukwehla ezifundweni zakhe.
1: Okay, hayi kulungile ngiyabona sithanda sami. Manje awumeke, uthi kungaba yini inkinga uma ebuka yena uthisha?
0: Eyi nothisha naye akazi kahle kodwa mhlawumbe uthe kungenzeka ukuthi iclass lela kulona mhlawumbe lenesinto.
1: Oh, hayi ngiyabona sithanda sami. Kona uyazi phela kuyenzeka uma ingane ishintshe iclass kube nzinyana ke nje.
0: Ya kuyenzeka.
1: Ya.
0: Ngaphandleke ke nje kwalokho uthe nezinye ke izinto zingaba imbangela yokwehla kwakhe. Ingakho ke ethi asithi ukusondela kuyena.
1: Awu izinto ezingaba yinikele nje lezo sithanda sami. Ngoba sihlala naye la endlini, ulala la ekhaya zonke izinsuku.
0: Kungenzeka phela kube khona okunye okumphazamisayo baba. Kepha ke akhethe ukuthi afele ngaphakathi uyabona, angakhulumi nathi.
1: Ngiyakuzwa. Eyi kona yazi kungenzeka njalo. Phela iningi izinto ezibhekana nazo lezi izingane zethu ongeke uzazi wena umzali.
0: Ya.
1: Kungabe bayamshaya njalo untombazane wethu esikoleni.
0: Hayi bubaba.
1: Eh kungenzeka.
0: Yena ukuvezile nalokho. Esho nokuthi ke uke wahlala naye phansi embuza ukuthi yini emkhathazayo kepha ke walandula.
1: Eyo gogo asivume mfowethu bayasebenza othisha la ngaphandle. Muningi phela umsebenzi abawenzayo singawazi thina.
0: Hayi bona bayasebenza ngempela ke. Hayi.
1: Ay angibonge mkami nokundusa kumele phezulu umubizo esikoleni ngalolu daba.
0: Hayi bo ingane yami phela le ngenza noma yini.
1: Hayi. Yazi impela ngilahlanga inkomo zami la kuwena ngiyabona.

0: Uhamba kanjani ndodakazi yami? Akukho kodwa ukukhathazayo ntombi.
1: Ay baba, akukho ukungikhathazayo indaba.
0: Awu, ngiyajabula uma kunjalo mntombazane yami. Mana ke umsebenzi wesikole wena uhamba kanjani?
1: Uhamba kahle.
0: Ncinci.
1: Noma ke nje kwesinye isikhathi kuba khona la ngibuye ngixakeke khona.
0: Awu. Manje uyakwenza njani uma uthola isisindo?
1: Ay, ngiyacela nje phela kwezinye ingane ngifunda naze ngiyibona ukuthi ihlaniphile ukuthi zingisize. Kwesinye isikhathi ngiyekuthisha mangabe kukuthi angizwanga, angiphindele.
0: Ah, ukuhleka uma kunjalo mntanami.
2: Intombazane yami, ingaphandle nje kumsebenzi wesikole. Ikuphi okunye okukhathazayo?
1: Okunjengani?
2: No, noma ngabe yini nje sisi. Angithi uyazi ukuthi ungakhuluma nathi. Sikhona thina singabazali bakho, futhi siyakuthanda.
1: Cha, mama, ngiyazi ukuthi nikhona, kodwa kwamanje mina phela ayikho into engikhathazayo.
0: Uqinisele umama wakho ozise umntanami. Uyabona ngani yami, ungasitshela noma ngabe yini ofuna ukusitshela yona. Sikhona thina nje ngabazali bakho, uyangizwa?
1: Ngiyakwazi nje lokho baba. Indaba kanti kwenze njani?
0: Ay, mntanami, akukho lutho. Ngisho kungathiwa khona ingane ekhluphayo esikoleni, ungesabi, usitshele yeso.
1: Okay.
2: Hey, uqinisile ubaba Zuzani. Noma ngabe yini, ungesabi ukuza kithi uzokhuluma nathi. Kanti nothisha wakho ke naye ukhona. Uthe ungaya kuyena noma inini mawufuna ukukhuluma sisi.
1: Hayi nganeza ngizokwenza njalo. Kodwa ke phela mangabe sikhona inkinga ngiyontshela. Owa manje mina ngiright anginankinga.
0: Ah, siyajabula ukuzwa lokho ngani yami. Siyajabula ke Zuzu.
1: Ngiyabonga kodwa uthi ningikhathalele yazi.
0: Ah, siyabonga ke nathi ndodakazi yami. Qhubeka ke ngani yami wenze umsebenzi wakho wesikole yeso.
1: Okay baba.
0: Okay Zuzu.

Nkosiyam engabe ngangonini nje usungaze ungishaye ngosazolo nje pho ngithwala umuntu inyanga ezu-9 ngiqede lapho ngingamkhulisi futhi hayi ngobe ngishiyile kodwa ngesandla somuntu ukube kuthiwa ngambeletha ubashona ngamngcwaba ngabe sengaxola ngoba ngangizobe ngazi ukuthi intando kaJehova kodwa manje angimazi nokuthi ukuziphi iy'kalo noma usaphila noma sewafa lokhu ngamgcina nje ngiboniswa yilwa mgulu ukudiwanesi noma nkingeke ngisamkhomba kodwa ngiyamkhumbula ukuthi wayemude efana nobabu wakhe futhi pho ke kwayona lo yise nje ngiyomthathaphi njengoba asho lwagcwala umlomo nje ukuthi angeke alahlelwe unkosikazi wakhe ngenxa yami yena naleli cala nje buka angazi ukuthi kwenzakalani ngalo engabe ngisawumthola nje kodwa umntana yebo ngiyazi ngona ngokuqoma indoda enomfazi kodwa lo buhlungu sengibuzwile sebanele phela manje nalo mseshi wecala ubhalo uyacisha nje futhi yazi awathi ngimfunele manje ngimtshela ukuthi ngizombopha uma lokhu engidlalisa lamagenda angidlalisa wona

0: Mduzi uma police station, mseshi mzimela, ngakusiza.
1: Sawubona ke mseshi.
0: Awu. Ubani lo okhuluma ngokudelela kunje?
1: Oh, yilo mdlali samagende ngecala lokubekwa kwengane yakhe.
0: Awungitshela. Manje mina ngibhuleke ukuthi ubani lo engikhuluma naye.
1: Cha, lalelake. Awuzukubhula. Kodwa uzongazi ukuthi ngubani uma sewuvalele khulukuthu. Lamagende ongidlalisa wona. Uzowadlala nontanga bakho ke lapha endlini
0: emnyama. Kahle, kahle, kahle nkosazana. Uyabona udaba lwakho ngiyalwazi. Njoba ngangike ngachazaka ukuthi kwakulungiswa la station amanye amadokodwa acubana. Nelakho ngicabanga ukuthi lilapho phakathi.
1: Oh, uqonda ukuthi usuya ngazi manje.
0: Ewu.
1: Angithi uthe kufanele ubhulele ukuthi ngubani wena.
0: Kahle.
1: Uma sengikusabisa ngokubotshwa usuya ngazi mseshi.
0: Kahle, kahle ngani yami. Kahle ngolaka mntwana yami. Kahle, kahle, kahle. Ngikukhumbulile uma uqhubeka nokukhuluma. Okungcono senze nje. Sizoluqala phansi licala lakho ngoba idokotela kungenzeka ukuthi lahlangana nalawa amadala angasasebenzi.
1: Angizwanga ini.
0: Njengoba ngisho nje.
1: Uthi siqale phansi emva kweminyaka emingaki mseshi. Oh, wakhokhelwa. Into ehle niyenza.
0: Uyabona nkosizana mina angikhokhelwa ngalutho. Kunje ngoba ngichaza nje. Ngizocela ukuthi siqale phansi.
1: Hayibo uyangizwa
0: umthetho wakho wena ntombazana ulihlaza he uyazi ukuthi ukhuluma nobani ngempela ngimdala kabi mina kunawe ukuthi ungakhuluma lawo magama kumina hawu na ingane bo
1: oh lalelaka manje ufuna ngenze njani ngithe amanapkeni nginapkelise mseshi
0: hey hayibo wazi walihlaza wentombazana
1: oh
0: wazi walihlaza bo
1: lalela we mseshi manje kufanele ngihlekeke nhlelo umbhedo ongitshela wona mina wena ke wake wezwathi ukuthi kunecalela ke la donsi iminyaka emingaka lingenasi somlulo uyazi ukuthi lengane yami le ngabe ise high school njoba sikhuluma nje manje kodwa usho ukuthi kusazoqalwa phansi idokotela
0: lalela la lalela la akumina engantshontsha ingane yakho yangizwa awuzongibheca ke mina ngobende inyama ngingayidlanga siyezwana ntombazana wena kuzofanele uze la e-station uphinde uzovula kabusha icala ukuze uthole i-case number entsha lapho ke ngiyokwazi ukuthi ngikusize ngingenelele kulolu daba lwakho
1: ngenze njani ngivula icala kabusha hayi ngeke ngiyenze lonto phinde mseshi ngeke ngiyenze lonto
0: awungilaleleke ntombazana manje ucabanga ukuthi kwenziwe njani uma ungafuni ukuza la e-station uzovula icala kabusha ufuna ukuloko ngifundekela nje ngale licala lakho ngoba ufuna umthetho usebenze ngendlela yakho ngeke yenzeke lonto Yey, wena ntombazana. Qoqula imi lwakho mani mawukhuluma nami. Uyangiza ukuthi ngitsini kuwena. Qoqula imi lakho.
1: Usho ukuthi ngivume ukuthi ungidlalise lamagendo ongidlalisa wona. Mseshi usho lokho, ungitshela ukuthi wena akuwena owatshontsha ingane. Indlela okusetshenzwa ngayo le police station.
0: Uyabona ke? Yenza okuthandayo. Uyangiza? Ngoba ufuna ukungilalela, ngithi yenza okuthandayo mani.
1: Oh, lalela kuzongizwa kahle. Hawu. Usiyophendula ke kumphathi wamaphoyisa ke mseshi
0: ndiyini. Ngicela ulalele kahle wenkosazana. Liyazi le ndaba ngifuna sikhulume kahle sinawe sobabili. Silalelane sizwane. Ngithi mina woza station sikhulume kahle. Sizokwenza case number entsha bese ngilidlulisela kwa SIU udaba lwakho. Luzo bese lisetshenzwa khona ke labo seliphethwa abaseshu beze ngeliphezulu. Mawenze kanjalo nje ngeke sibe nenkinga.
1: Uzongizwa kahleke. Ngithi kuwe yonke leyo mfeketho eyishona angihlangene nawe uyangizwa kahle.
0: Ngiyacela ungayenzi lento ocabanga ukuyenza mamhlongo muhle. Ngiyacela mntanami ungibekezelele. Ngiyacela ngani yami.
1: Oh, usiyakwazi kanti nawe ukukhuluma kahle.
0: Aha, umthetho wami nje.
1: Lalelake we mami. Uyokhohlisa bento. Mina ufuna ngikwethembe emva kweminyaka emingaka awukhohlwa mseshi khohlwa

0: Yakabazel. Sawubon.
1: Sanibonani yaphila mama Khoza.
0: Hayi siyaphila kahle wena unjani?
1: Oh, siyimqemane nje bakube seshana namakhaza nje sokuhlula kwana ukuthi nemkhuhlane seyiphebeza.
0: Yebo.
1: Ushaye ngembiza.
0: Ushaye imbozisa.
1: Imbiza. Khodwa amaphilisi. Amaphilisi weyingane omaxaba laba noma simelana.
0: Eh.
1: Thina siyabona sesikhulila.
2: Imbiza.
0: Nangu Vivi obekusho. Bathi no professor uVivi Mkhize. Yebo, hayi ke siyabonga kakhulu kanti indaba ilana ke namhlanje isihloko sethu naso impela sigxile khona lapha ekutheni ukuphila kwethu kugcina kusibuza imibuzo ethi ngabe odale ingaphandle lami nawe wehlukile yini kodale ingaphakathi lethu ngabe kwesiyikho nesikwenzayo kuseyindlela neqiniso nokuphila na.
1: Injalo mama Khoza sibingelele baleli bonke bokhozi sibalale sibingelele nakubelaphi bendabuko into ejulile lena engi hlanganisa neBhayibheli angithi uyabona okuningi kwakusho umsindisi uJesu ethi athini athi mina ngindlela
0: neqiniso
1: nokuphila manje ngikubuzela khona indidi mama Khoza ngiqale lamhlabi incwadi iyalontshwa ngoSeptember incwadi ekhuluma ngenhlanzeko ezimpophomeni nasemfuleni balaphi bendabuko ake sihlanzeke inkosi yami ake siphinde futhi phece sibe disciplined uma sificana ezimpophomeni nakho kunye siyabonga kubaba ukhanyile babukhanyile wasempolweni lapha emshwadi bakhiphe isamba semali esizolungisa iAlbert Falls impophoma bazoyilungisa leya mpophoma kudala senza lokhu sebethi manje ke yithina ke sesoyibamba ke manje mathupha ngoba bekukhona bomdaba sendiyaba bafuna ukuyivala ngoba abantu mabekhona bathola ukuthi khona umelaphi ofika ngcoliswa wahliphiza sizama ukukhuza uyabona le nto ngiyabonga ukuthi sekunjalo mama Khoza khona lento le engiye ngiyibheke uyabona mawubuka abantu emhlabeni uzibuza ukuthi ngabe lo muntu noma mina odale ingaphandle wehlukile nikodala ingaphakathi kukhona into ezinhlanu nje ngizowe ngisijikijele eyoqala ethi kufuna ke sibheke impilo noyikona okwesibili sibheke oyikona neqiniso okwesithathu iqiniso nobubona bamazwi owakhuluma yaphuma emlonyeni okwesine amazwi indlela nobuwena okuyindlela okugcina bese sithi ke ubuwena nesithombe okuyisona osidwebayo empilweni yakho ngokuphila. Ngizoyibeka kanje le nto mama Khoza. Isikhathi esiningi yebo umuthi umthandazo ukuye esontweni ukuyofuna uzwe ngeenkingo nazo yebo kuyenzeka kodwa konke kweyame kulezi zinto sengizibalile. Ngizokwenzeka isibonelo mama Khoza. Iningi lethu lifike lithi mina ngikwenza ukuthi ngoba enzela umphakathi ukuthi sazi ukuthi usibanibana akakwenza ukuthi kanti uyakwenza ngasese. Uyezwa so umbaxambili lapha. Ubuwena noyikho. Isikhathi esiningi uthole ukuthi uMkhize uzothi mina ngiyakhuleka kuphela. Ngiphila ngomthandazo angikwenzi okunye. Kodwa uMkhize ngale ugijima kobani komahlabathini koJozini. Uyolungisa ngezinto ezithile ukuze ahlale esikhundleni. Omunye uthola ukuthi uhamba ngemoto kwazi wayibhala into ethile enzela umphakathi. Kanti yena ngaphakathi kwakhe kumbe kuyena kwenza okunye futhi. Ilezi zinto kumama Khoza ezigcina zisishaya nomuthi usebenzise kokunye umthandazi usebenzise kodwa kuguguluze kungasebenzi.
0: Yeah.
1: Ake ngihlukanise kabili lento engifuna ukuyisho. Kukhona uNkulunkulu. Kunabantu abathi mina ngikholelwa kumveli nqange, angenzi lutho ngiyakhuleka ngenzi lutho. Kube khona umuntu othi cha mina ngikholelwa kobabamkhulu ngiyahlaba ngenzani ini ini. Angithi. Now uNkulunkulu okholelwa kuyena uma ungezoba neqiniso kuNkulunkulu ungezoba neqiniso futhi ezindleleni zakhe wena ozilimazayo lapho bese kuthi futhi nala uthi mina ngiya ethongweni ngenza konke kwethongo nokwedlozi uthola ukuthi ngoba umuntu ongenaqiniso awuseyona indlela nempilo bese uyalimala. Ngingaye esigodlweni amakhoza somuntu ngiyohlola. Ngiyobheka izinkinga zidalwa yini. Kanti zidalwa yile minxa emibili engikhuluma ngayo. Yingakho ngiye ngithi mina asingale sithi umsamo awukho la ekhaya, ufuna ngizokwakhela umsamo, umsamo ungcolile. Umsamo wokuqala nga uwena. Ngalesikhathi mina ngizobuyela ekhoneni ngihlebe ngodudu khoza noma ngihlebe ngodlamini othile ukuthi unje. Already ngiyazibhixa ngodaka mina ngoba unomveli nqangi naye umbhekile uyingane kaNkuluNkulu kanjalo futhi uyingane yabakubo. So ngizilimaza mina. Isikhathi esiningi mama khoza ngengisho ngithi 80% wemisuka yenkinga esinazo. Inkinga 80% wazo sizidala thina qobo lwethu lezi inkinga yithina esizibhebhezelayo yithina futhi esizenzayo lezi inkinga ngamanye amazwi ke qala ngawe qala ukuze bese wenze njani bese uyazeka ake ngize enkolweni uthi uJesu ngokwazi mina uyobese wazi ubaba wami ngokuxhumana nami uyobusuxhumene nobaba wami mina nguNkulunkulu. Asijikeke lento mina njengo VVO uma mina ngizokwenza izinto ezinhle nezifanelekile ezinenhlonipho phakathi lokho kwenza ukuthi mina sengikwazi ukuxhumana nawe kanjalo futhi nethongo lakho noNkulunkulu futhi ngoba uyisidalwa sikaNkulunkulu wena so ke inkinga esishayayo mama khoza ilobumbaxa obubili bamanga bokubungabi neqiniso kithina thina qobo lwethu lapha uma ngithi mina iqiniso enobuwena bamazwi umkhize angakhuluma laqeqebule inini kanti umkhize yena uyazi ngaphakathi ukuthi wenzani hayi ukuthi kusukela abantu bathi abantu hayi umkhize ukuthi nokuthi nokuthi kodwa mawuzosuka wena uthi umkhize uthwele umkhize uyiloko ukuthathaphi wena ozolimala bese uyasuka ngokuthi into zakhe azihambi kahle bese udiyohlola usutshelwa lokho ongekona sekuthwathwasa idligobongo noma gcaba noma yenzani noma umsamo awukho la ekhaya uma bethi awukho umsamo la ekhaya basho ukuthi wena awukho ngizama ukwenza njani ngiyentshela abaningi mama khosa uyabona kunesiphiwo ngesonto edlule ngakhuluma ngesithwalo sedlozi nesithwalo osinikwa abazali bakho namanje ngisasho futhi noma yimuphi umuntu unesiphiwo sakhe anikwe sona ngendlela yakhona nangokuhamba kwaso ukuthi sigcina phi leso siphiwo siqalaphi kodwa manje ngoba thina uthi uphiwe isitambu esingenabhontshisi bese sifaka ubhontshisi sekonakele
0: yaku
1: uthi futhi uphiwe into ethile wabelwa bese uhalela okomunye ukuthi lokho okomunye kungani yena abe ngcono kunokuthi engabe lokho kusho kwakufanele ukuthi unikezwe wena lento ngiyibuye ngihlehlise ngifuna ukusondela la kuthina belaphi bendabuko izangoma kukhona ukuthi umuntu athi engumelaphi kodwa akwazi ukugxeka omunye umelaphi athi engumelaphi kuthunya umuntu kuyena kumbe kuthiwe kulomuntu hamba uye umuntu ozokusiza ungcobo useza kumina ke umuntu sethi hey khabazela awungicaciselele liphupho kuthiwa umuntu oyongisiza ungcobo lo ngcobo usemahlabathini sengithi mina hayi lo ngcobo ungakuyena uthwele hayi lo ngcobo uyabheka hey. Kwenye inkathi uye kungcobo ungcobo afika angenzi lokho othunywe kona afika kwenza ukuphambe uwena ngcobo ozoshayeka akuyena lo muntu ozoshayeka so ngizama ukuthini la ukhona umuthi uyadingeka ukhona umthandazo uyadingeka kodwa usebenza kulezi indlela ezintathu usebenza ekutheni indlela ithini oyithathile kanjalo futhi neqiniso elikulapho ukuze ukwazi ukuthi uphile nokuphila kwakho bese kuphilisa abanye abantu manje thina ke siyashesha ke thina ukuthi sigijimise ini na sigijimise inkulumo yokuthi hayi lokho kuukuthi hayi lokho kuukuthi hayi lokho kuukuthi uthi uSocrates hlala wazi ukuthi awazi lutho yazi ngoba usubonile noma uyazi ngoba usubonisiwe ngiye ngithi ke mina kubantu abafike emlambo omunye esigodlweni ngimtshela umuntu lalelake nansi into ofuna siyilungise eyonakala ilena lena le kodwa baba umkhize konke la ngihamba khona bathi nginesilwane sengisigeze kaningi ngithi kufanele usigeze kaningi ngoba sikho
0: yeah
1: into oyenzi osuyenze kaningi omunye ngathwasa kwazi kwakathathu noma kwaka 4 uzuthwase kathathu ingoba ukuthwasa kukho kumbe uthwasa nje unikwe impande oyiyona yini na isikhathi esiningi iqinisa sinalo umuntu mengene esigodlweni bese wena engawuthi kuyenlalela hamba wena uyozenzela 1 2 3 4 kodwa ngoba kunalesimo sefridge indlala likhala amanzi bese uthi cha hayi yenza ukuthi nokuthi nokuthi bese kubanjalo khona kwafika kumina njena wathi baba umkhize hey wadlala ngathi umuntu wathi imbuzi abesihlabisa zona yinkoko ezu 7 yinkoko ezu 8 kwasho acinga buzo uthi mangihlabisa imbuzi ezu 7 inyama oyishonisa wathi uyahambe nayo ngathi manje ufunani angithi lokho kufana nani na kufana nokuthi kunezinto mama khoza ozenza ngoba wazi ukuthi egcineni what is petalist the outcome I benefit ezokwenzeka lapho uma ngithi umaximba kadla igobongo vele igobongo uzoliphothula bese embathisa uyokokhithizwa kuthenga ingubo kuthenga utshwala kwenziwe yonke into yini na iqiniswa lisekho ke lapho ukuphila kusekho lapho and futhi nindlela okwenzeke ngayo indlela isafanele kangukuthi ihambe kanjalo ngiqonda ukuthini la nansi into angithanda ukukhuluma ngomnxa othile la umuntu athe sengenile esikhundleni bese yofuna isenanelo umuthi awuzona izinto umuthi uyenzwa leyo nto lensizwa lena yakwabuthelezi bathu bani usiphamandla sasikhuluma na ngesonto elidlule uthi kumina khabazela mina ngaqanjwa igama kuthiwa ngosibusiso ngaphinde futhi okwesibili kwathiwa ngolanda umhlalo olwandle ngahamba ngayintabeni ngase ngiya komunye ubaba owaba neqiniso kumina watilalela osukwenzile usuqedile hamba uye ekhaya uthi nginakho konke ngicebile nginayo yonke into njengamanje ngithi uyabona manje mase fika kumina sengizothina mina ngoba ngibona le ngceba iphethe ngithi lalela awukhiphe 160,000 bese ngikwakhela lesigubhanyana esizokunika inhlandla bese liyafika ithongo kunamathongo akhulumayo ngama khosa liyafika ithongo kuyena selithini selithi ithongo yini lobuyilandile ingakho ke mina ngiye ngithi umlambo omunye njengesigodla umi ngamaphupho angisabi ngoba akekho sekwafika emlambweni wathi ukhabazela kuthiwa kule yandlu nenyoka wena khabazela lokhu nalokhu ngiyawafuna amaphupho ngifuna umuntu uma esegeziwe noma sekwenza buya ngiye ngithi there is a return ticket buya uzosho amaphupho ngoba angisabi ngawo ngoba yila utshelwa khona idlozi lakwazi ukukutshela ukuthi uyaphi lapha senzani la omunye utshelwe sesigodlweni ukuthi senzani la so ngizama ukuthi ke ngalezinto ezinhlanu esengikhulume ngazo kufanele ukuthi sibheke singabantu umuntu nomuntu nomuntu nomuntu umuthi uyingozi endlela esimangaliso kubaholi kobani bawena osopolitiko abantu awukwazi ukungena esikhundleni ngomuthi kuba lowo muthi uzokuhlukumeza uzoshayela
0: kusho ukuthi abantu abanje ngawo khawuzela fanele niqikelele kakhulu bavele nisebenza abantu abaneyiphiwo njengoba uthi awusabi wena akaphupha abuya kutshela ukuthi uphupheni
1: mama khoza umuntu uma engena esigodlweni eqala ukufika babamkhisi nanka amaphupha enginawo ngicela ucacisele kawo bese ngithi mlalelana uyabo lo muntu omphuphile umfune phahla ukuthi ulapha uzohamba yeke uzomthola lo cha mina ngeke ngikwazi ukwenzela lokho kodwa uzokwazi ukwenzela usibani bani ngoba angikho kulowo munxa iqiniso lelo and le nto zontathu mama khona indlela neqiniso nokuphila kusiza wena into zakho ziqhakambe and okunye futhi okukhulu kakhulu musa ukuzihlanganisa nezinto ongahlangene nazo ngoba zosuka lezo zinto bese zenze njani bese zishaya ungqimpotho bese zishaya kuwe yithi ngibaphindela abalaleli njengoba sesivalelisa ngithe oqala impilo noyikho gada lokho okwesibili oyikho neqiniso lokuba yilokho ayikona ukuze uphile okwesithathu gada ke iqiniso manje onalo nobubona bamazwi owakhulumayo
0: yeah
1: okwesine amazwi nendlela nobuwena kusemqoka lokho okwesihlanu ubuwena nesithombe osidwebayo musa ukungena into ezingathintene nawe musa ukwazi ngabantu zazi wena musa ukuthi usibani bani ngiyamazi ukuthi nokuthi ake uhlukane nokuthi wena upepeze kakhulu ukukhuluma ngabanye abantu lokho okukhuluma ikona ukushayayo okunye engizokusho kakhulu ukuthi kuona wonke umuntu ofika kuwena umfundisi umelaphi yonke iba neqiniso kuyena and ngalolo qiniso futhi bese uliphila emhlabeni musa uthi wazi kahle kamhlophe ukuthi imali uyithola kanjani bese wena wenza okunye ngabe imadlanga ayikho namhlanje bonke labantu bebephila kamnandi inbegijima ngoPosh kwasho cimen so ona sikube ngembaba lokubehlala koSentin kobani bani kanti indaba ikuphi indaba ilapha emangele namhlanje ububona sebenziwa kanjani sebuyembulela uyongithola emlambo omunye nazi inombolo 033 342 3945 087-110-0555 besiba 010-007-5294 uyohlala ungithola njalo ngikhuluma lamaqiniso
0: siyabonga hey siyabonga uyaqeqebula
1: siyabonga

0: phansi kwanqulula ngibudetha khona ufalaba ethi ke inyoka endala sefikeleke nosithando kusho ukuthi hey sesiyayigqobha ke nathi lezo zosithaw right
1: ishabe grand buffet
0: wona wafa ukukhalela utshatha namhlanje
1: lalela
0: kuzolokho
1: isimo sayizolo lapho ke nami bese nami phela bese ngiyiphanda nami
2: ngoba no usukhona kulo shuni
1: Okay, bafethu namhlanje siphethe uNcodube nje esisabalala ngolwazi ke sibheka nje indaba yabona lokho ukuthi maqala unyaka kuthiwa ama new year's resolutions maqala unyaka mina ufuna ukuthi nokuthi manje ke siphathwa unyaka usukuphi nempilo usukuphi owawuthi ufuna ukwenza usukwenzile noma cha lapha nje uNcuke uzosinikeza nje ama tips nyana ukuthi ke sikwenze lokho lapha ke ngokora ngo 20 past 5 ke bese siba no dokotela usihle lapha ke uzobe ke iqala intaba ikhili manjaro lapha ke sithi check for Mandela Nelson Mandela Day yithi so ke nje sikhumana ke nje asho ukuthi kahle hle nje lo ingathi ngathini uthande lokuthi ke abe ingxenye ye Track for Mandela basuka kunendawo bese ke lapha sivala ke nge premier nge ya nge office ke ikandwe nankulu futhi namhlanje lapha ke ngokwara 6 lokho nje sikuphethe bakwethu
2: hayi kuzobe kumdanje
1: ya
0: njengenhlala yenza nihlobene nondona nkulu kwase kulokho emenyeziwe nje lapha ku 36
1: uyathanda ukuba
2: khona hayi mina sengiphatha
1: kabi WNB ngawuthi
0: abahambi nje lo sithando sathi sithi
2: Sandi.
0: Usef. Ayisanga. Shut up. Bonga sibe mamandla ethi zange asambe siphe.
2: Hayi, no asambe zimzimzi. Khona nakusasa impela kuzoba mnandi kakhulu njengenhlala yenza.
0: Danke siyabonga.

0: awubona ukuthi umfazi wakho waphathwa isikwele?
1: Usho kanje?
0: Hawu. Ake ungitshelile, khuru umtshelile ukuthi wathatha umfazi wasibili.
2: Uyakwazi lokho, hawu.
0: Pho manje yini enza into ekuphatha kabuhlungu kangaka? Isikwele.
2: Ah man, yazi unokuthola akangayezi into ayenzayo manje, hayi.
0: Khumbula phela mngani wami. Naye wakuthanda. Manje uma wabona umunye umfazi eshada nawe, kumele
2: lalala mngani wami, lalala. Ngiyazi ukuthi wena uyakwazi ukulungisa izinto ezifana lezi. Ngidinga into ezothambisa lo mfazi mani. Ukhona ongakwenza?
0: Wakhuluma manje gogo. Wazi kahle izinto zami lezo.
2: Ohlangene samakhathakhatha akho mfethu ngeke. Ngeke phela ngiyimela lento. Lo mfazi awungeke ngizwe.
0: Kulungile mkani wami. Kulungile.

0: Manje busuzitshela ukuthi ngiyakana ngempela azothile.
1: Hey wena Amanda, hey wena, wena ngithuke ngomamathe. Yes. Ngiyayibuza ngiyayiphendula mfethu ukuthi hey uAmanda, uAmanda uyagana. Cha, bengizobulala umuntu ngempela mina.
0: Hayibo kanjani manje azothile?
1: Hayi awumeke, ukube wena ube uzwa kuthiwa mina ngiyashada nomunye umuntu, uzothini? Bunge uphatheke kabi.
0: Hayibo. Ngiphathwa yini kabi ngoba phela bengizomela ngikubongele ukuthi uyashada. Futhi ke mina ngisemncane kabi mina weazothile. Hayi shemsisi. Indaba zogana. Hayi, not in my vocab sis. No.
1: Hayi, buzwa kahle. Lalela, sangizusa kahle. Angizusela ice cream agobene.
0: Hawu. Engani nawe nje uthi hayi bo.
1: Azothile.
0: Why? Yini manje kwenzakalani?
1: Hawu. Why what?
0: Hayi bo. Bazothina abantu nje ngoba ngibhodoza nje kanje epaki azothile.
1: Hayi kahle. Bazothina mekuthiwa nabantu ngaphela senza into esiyenzayo thina. Naba babhekane nokwaba bakwenza abahlukane nathi.
0: No, azo. Uyabona nje kwayona nje leyo ukuthi uvela ungiqabule nje sikhaleni ingenza ngibe uncomfortable kanjani.
1: Come on Amanda fethu, ha usungakhalisa ukuqatshulwa nje siphongweni. Hayi uzojwayela wena. Ikhona into wrong engenzile
0: bo.
1: Ikhona into wrong engenzile.
0: Hayi azothile. Ngicabanga ukuthi uyayiphamanisa yonke lento yokuzwana kwethu. Singabangani la, akukho ngaphezulu kwalokho. Angikho gay or lesbian la.
1: Ha fethu ungayithathi ngenyindlela lento Amanda.
0: Cha uyazi mina mbona sengazoyithatha ngesinxele nje indaba yokuzwana kwethu. Mina ngithanda ukubhotozwa nokuqatshulwa ngenye intombazane. Angiyazi futhi angijwayele nje lento ongenzayo na njengamanje. Angiyazi and ngeke ngize ngijwayele azothile.

0: uyayibona uthi uyaphaphalaza ndoda
1: yemsisi mina ngiyamthanda mfethu uphumile
0: ngiyakwazi lokho
1: ngakho ke ngeke ngivele ngithule nje uma ngibona ukuthi khona ukuhlukumezeka empilweni yakho kwenzakala
0: kuhle lokho mfethu uyabona umthanda into eright impela wenza kahle kodwa phela kumele uyibheke nawe izimpoyilwayo mfethu uyabona nje le lo oyilwa la ayikho mfethu

0: ayi uguga kumemeza inkosi impela. Umuntu ngiselala nje esigcakini kanjena awuthi ngimthuse. Hey uzongithuka weJesu ngiyazisa.
1: Wa!
0: Ayi Ntungu ayiboyininda, imina Ntungu.
1: Ihwenzani kodwa nokuthula yini ungithuselana?
0: Ayi ihambile iminyaka la kuwe Ntuna. Uzuvela uzumeke nje kanje Ntungu nokwenza isigcakini.
1: Eh ungenapi lapho wena?
0: Bazomtshontsha abantu Ntungu.
1: Bantshontshe bani?
0: Bantshontshe wena kanti ucaba ukuthi ngitshontshe izingane kuphela yini?
1: Yabona nje ugcine ngci ukwenza lento oyenzile. Ungaphinde nje mina unginyonyobela ubogcina ngendoda yakho.
0: Hayi hayi Ntungu ngicela ukuhlala phansi. Engabe waze ngani ke Ntungu ukuthi ngiyeze njengoba usungibekele nesihlalo nje.
1: Hayi wazi wasithanda bo. Ubuwanike nje wena uzosubeka lesihlalo.
0: Hawu Ntungu usekela lapho, hawu ngiyisekela lapho nje.
1: Hawu uyasangana phela wena.
0: Kodwa Ntungu wake uphungcilo.
1: Usanda kuhamba nje uyokha amanzi emfuleni. Empeleni lesihlalo bengisibekele yena hayi wena. Hawu uyithanda kabu.
0: Hayi ngiyakuzwa Ntunga ngiyakuzwa bengiyintelela nje inkosi yami ngiyawahoxisa amazwana.
1: Hayi impela nje wenza kahle wahoxise ngoba uyaphaphalaza. Hayi.
0: Hayi kuhleke kodwa Ntunga ngoba ngikufica wedwa.
1: Mama shane yini ufuna ungenzani?
0: Ngizokubulala nya wena namhlanje. Uzokufica udindilizile la.
1: Ngizokubhamba bula nyange nduku mina.
0: Bese umthini ugogo.
1: Ngizokubhanga kwasanaye. Hayi. Imhlola yami.
0: Hayi ngiyazincokolela Mtungu uyazi nawe. Eh hayi Mtungu angibingeleleke phela sesivele nje sasaqala indabeni.
1: Ya uyaphila ke Ntombi.
0: Hayi ngiyaphila Mtungu ngiyaphila singezwa kini.
1: Hayi siyaphila siyaphila siyaphila.
0: Eh Mtungu ngiqinisile njalo uma ngithi kuhleke ngikuthola uwedwa ngoba kunodatshana lana Mtungwa olithanda ukungqaka. Manje ngiyazi ukuthi ke uMtungwa uzokwazi ukungibonisa ngokumele ngikwenze.
1: Hayi ngiyakuzwa. Uza naloke ngilalela.

0: Shoo.
1: Shala kuba zikindi lapho othandweni rush hour.
2: So amadod.
1: Smina ufike nje manje ukuthi rush hour because he famous khathi 17 minutes emva kwa 4 o'clock kind house. Akunjwe vele vele.
2: Aha.
3: Ulwazi lokungqongqozo wempilo. Ngakho asabalale ngolwazi. Longqodube. Ukhozi FM.
2: Imizuzu njengamanje la ishumi neshaka lombili libumbane ihora lesine ntambama sithi asabalale ngolwazi noNgqomfo kaDube ngalesikhathi. Namhlanje ke la si bheka nje ke indaba ke thinta inhloso nezifiso zonyaka umuntu asuke nazo uma ngabe unyaka uqala eyibekela ukuthi mina ngizokwenza ukuthi nokuthi nokuthi upela basho zonke into basuke beyifisa abantu. Ake sibheke kodwa ukuthi ke indlela ke yokuhlola ukuthi ngabe ke sisendleleni yini ngalezo nhlelo na ukuthi ke yini esisebenzele nokuthi ke yini ke ngasebenzi vele siphakathi na unyaka manje. Sawubona weDube
4: njani wemfo kaNgobe nawe Mshaza
2: sikhona mbodi
1: shapo.
4: I think sinte ngaphakathi leli iculo lika Siminoff. Yabona uma skandi musuzoqala ushaya isingisi esinje.
2: Ngiyakutshela wena. Hayi. Inzima kakhulu mfowethu. Dube. Hey, maqala unyaka abantu mfowethu baba nezifiso abaye bayizisho nabasuke befisa ukuyifeza onyakeni ngaphambi kuphela. Mhlamba ke sibone noma ke sibuke abanze ukuthi ke umuntu angayenza kanjani ke njengoba sewustart kuphela na unyaka manje. Ubheke ukuthi usahamba kahle yini ngendlela ayifisa ngayo unyaka uqala Nkosi yami noma washo nje kwaphela kanjalo ngoJanuary.
4: Ngiqale ngibingelela umlaleli ekhaya bese ngibingelela

0: Voodoo, voodoo, voodoo. Right, uma ngabe isikhathi ke simi kanjames zisishumi nangaki nanhlanu ngaphambi kwehora laphana ke lehlanu ntambama khona ke into okazi unokwanda umntakatima nezemgwaqo.
1: Ezemigwaqo nonokwanda tima.
2: Kuzalwa nje ngobe 1645 njengamanje kanti sizama ukutawula ingozi yemoto eThekwini ku-N2 ubhekene ngizimi. Mawudlula nje laphana nje ku-M41 ngase-Gateway ngiyacela nje ukuthi ubalekele ku-M4. Isingizathu ke engizodinga ukuthi ube umngane no-M4 ukuthi laphayana nje ngakusibaya drive mawubheke ngase-Verulam. Sinenkinga kake lapha ke kulungisa umgwaqo kanti ke munye vo ulayini ke ovulekile okusho ukuthi ke impela nje isiminga-minga izoba yinto yosuku. Ngiyacela ke ungisize nje ekele ku R102 noma ke M4 njengoba singishilo enye futhi ke indawo ethanda ukusikhathaza nje eThekwini ngesiminyaminya yizo nje laphayana nje phakathi kwamashu nomhlanga ubheke njengoba singishilo nje ubheka kuona usibaya drive ngoba sengichazile nje ukuthi nje ay freeway engathi kuzomela sihambele kude nawo ngaleso sikhathi makuthi nje sibheke enyakatho ngifuna ungena lapha ke ku N3 ngise Maritzburg lapho kune imoto ke Santa Cruz nama ubheke ngase Hilton lapha nje eceleni komgwaqo kodwa ngiyakubona ukubambezeleka ngoba nje leyo ngozi ithinta irempi kahle engena kuwona uOtman ngiyacela nje ukuthi ke uyisize nakhona ke futhi ubalekele kumgwaqo omdala kanti ngifuna nje futhi ukuyivala lapha nje eMpumalanga province njengamanje ngoba vele sengiyabuya ngehora lesihlanu ngiyivala ku N4 lapha eSchoeman's Kloof phakathi kwase Bambi nasendabusha lodge ilapho ke njengamanje sizama ukutakula i-truck ivele nje yaphelelwa amandla khona emgwaqeni ingakho ke akasekufakwa lento ke ebizwa ngokudedelana okusho ukuthi ke impela uzoba nakubambezeleka cishe nje imizuzu engamashumi amabili sikhathi side ke leso kodwa ke ayikho iyenzi kuphela nje okwakho ukuthi ubeke umoya phansi sengibheke ihora lesihlanu ngiyabuya futhi nezinye emgwaqo.
1: Ingabe ubambe kwisimiyameya? Thumela i-WhatsApp ku 071 613 667. Ukhosi FM luhamba phambili chata nosthandwa Nzusa
0: ubisi lwento
3: WMB 326
4: siyabangena
1: ukhosi FM
5: ukhosi FM
1: ulwazi lungumgogodlo wempilo ngakho asabalale ngolwazi longodube ukhosi FM.
0: Aha, injalo indaba. Dube, siqhubeka mfowethu nehlandla lethu lesibili. Mhlawumbe njengamanje ake sibheke ukuthi umuntu angazi kanjani ukuthi ke sekuyisikhathi sokuguqula ke inhlelo uma nje ke ukubeka ke okusha phambili.
4: Oh,
0: Dube.
4: Hayi.
0: Oh. Dube madod. Kana ngikhuluma ngedwa.
4: Dube mfowethu. Hayi, kulungile. Sizomzama futhi sizomzama ake sibone.

0: ukufunda kwami ngihambile ngiyozama ukufunda emabangeni aphezulu, kwasho ukuthi kunzima ekhaya, ngikhule ekhaya le-violence kakhulu, ngiphazamiseka ezifundweni zami. Ngokuzama kwami ngagcina sengithola amatoho, ngizama ukuthi ngibe nomndeni. Ekutholeneni kwami umndeni ngaba ne-pressure enkulu esuka ekhaya ukuthi ngondle kakhulu izingane zodade bethu emakhaya, ngibe nami nginomndeni wami omncane esengiwuqalile. Ilapho-ke sengizama nginga-achieve, ngagcina nomuntu enginaye esesibambana nokugxizisana endlini, igcina sekuba ne-violence ebakhona phakathi kwekhaya. Kwaba yisimo esinjalo esilida ezintweni ukuthi zibe ne-stress esikhulu empilweni yami, esilida lokuthi kube nzima endlini.
1: Mina bengicela nje ukuveza la khona thina sabantu besilisa sesiqala manje sise sizama impilo, sithola abantu esimame skipite. Mina ngashawa yilokho sengikipitile nomuntu esimame, kwaze kwangitele ekuthenini ekhaya ngangakwazi ukusupport, kwaze kwashona umzali wami ekhaya ngangakwazi ukuyomgcwaba umzali wami, ngihlala nomuntu esimame ngangazi ukuthi wami umzali ushonile, ngihlala nomuntu esimame kwaze kwangitele ekuthenini nakhona ngize ngithathe isinqumo sokuthi nami impela ngajika khona ekuyibulaleni. So ingozi naleyo kipita singashadile.
2: Ngiyabingelela usurprise lo akaZuma. Mina engibekubuka le nto yokuthi mina yonakala from i-rejection ngisemncane, ngikhule emndaneni sibaningi, uma eshadile eshadile stepfather, kwakuthi zonke iy'ngane mezifikele zivakashelwe mina athole ukuthi owami uma akekho. Uma engekho nami ngaqala ngine-enga, ngigcina sengikhiphela kubafubethu noma ey'nganeni engangikhula nazo ngagcina sengiyihlukumeza, ngagcina sengithola engazuthi manje sengi-rejectwa ibona bonke, okudlula lokuthi ngagcina ngidube ekhaya ngahamba. Amagozi noma amphupho enganginawo ngagcina ngingawafezanga ngoba nesikole angisiqedanga, ngagcina sengishiya isikole, bagcina be-achieve egenge engangami, ngagcina sengibona ukuthi no, ayikho vele mina into engiyiphilelayo emhlabeni ngoba akukho enginako, abantu abangifuni.
3: Yomsakazwa ulalela ukhoze oluba phiko phiko lohamba phambili. Dokotela cishe uthi bazwile abantu bePaula okuhlukahlukene naba sinda sebethi bazosibulala.
4: Bayi ngiyezwa kakhulu umsakazi, ngiyabulisa futhi emsakazweni omkhulu cause FM. Lento lena lento ke society noma yokuyibulala noma ukwanda kuyibulala abantu besilisa into nje eseyenzeka nje wonke amakhona. Hayi kuningi mzokuthi mhlawumbe ubonala kanjani, kodwa nje iyinto e-affecta wonke ama-families, wonke amakhona, wonke ama-society. So into engingayisho nje ngingasho ngithi into edinga ukusukunyelwa kakhulu ngoba iyinkinga esi-affecta sonke msakazi.
3: Ngikuzwa kahle dokotela. Mhlawumbe njengodokotela wengqondo, iziphi ngempela ngempela izimbangela ezinkulu ezenza ukuthi amadoda abe sengozini yokuzibulala lapha eNingizimu Afrika?
4: Yebo msakazi, ngicabanga ukuthi elanto ibaluleke kakhulu. Angithi thina abantu besilisa singabantu singabaholi, so if umholi uyi-provider, uyi-leader, uyi-guidance, yonke leyonto, so umuntu ohlezi kulindelekile ukuthi kumele wenze u-1 no-2 no-3. So if lezo zinto msakazi zingasenzeki, noma nawe usubona ngathi usunengcindezi noma usuyahluleka, ila umuntu avele athathe khona isinqumo sokuthi hayi, suli ngoba mina ngisahluleke noma mhlawumbe ngiyifeyila noma mhlawumbe angisakwazi ukwenza u-1 no-2 no-3, kungcono mhlawumbe ukuthi vele ngiyibulale. So iy'mbangela nje zokuthi ukuhluleka komuntu wesilisa ukuthi ahambe athole usizo. So sesithi umuntu ngabantu, so thina abantu besilisa singabantu abane-pride noma singabantu abathi hhayi vele ngizokwazi ukwenza lokhu, noma mhlawumbe ngiyasaba mhlawumbe ukuya kwakuyothola usizo noma ukhuluma nabanye abantu. So kuba yinto nje kukuba yi-pressure osukuyifakela wena ukuthi mhlawumbe usuyahluleka manje ukuthi noma mhlawumbe financially, noma mhlawumbe ube ubaba, noma mhlawumbe emsebenzini. So kuba kuningi, so kuthi kusekuyi-pressure nje generally osukubhekane nayo ngaleso sikhathi, bese uyabona ukuthi hayi, ngoba angikwazi ukwenza lokhu ngcono manje ngiyibulale.
3: Dokotela, ingabe ingcindezi ebhekene ke mhlawumbe neNingizimu Afrika kwezomnotho, ukungasebenzi kanye nobubha, kuyiphazamisa kanjani kakhulukazi impilo yengqondo endodeni?
4: Oh yebo msakazi, angithi uma umuntu esilisa vele usuke kulindelekile ukuthi kumele usebenze uvuke everyday noma mhlawumbe wenze izinto, sesithi usuke kunama-expectation ofuneka ukwenza. So if lezo zinto lezi economical noma mhlawumbe ngokuyimali ungasakwazi lo expectations ukwamitha,

0: Asibone ukuthi bani esimtholayo njengamanje. Sicale khona la ku line 1, khumbule inamba ke oshaya kuyona ukuthi 086-000-2437. Simbambele ku line 1 size ukuthi ubani okhona, because sawubona.
1: Londe my londe.
0: Kunjani?
1: Ngiyaphila dadwethu, njani wena?
0: Ngiyaphila nami, ubani engikhuluma naye?
1: Ukhuluma neNgulubana, uMandla ngokwamthetho ozweleni esibomvu. Le emahlabathini.
0: Nyambose, right God?
1: Ngi-writing tiya. Kuhamba kahle impela.
0: Hayi no, siyabonga ukuzwa lokho. Likuphathe kahle iviki lakho, complain ngalutho?
1: Awu, lingiphathe kahle iviki lami. Ngiphathe kahle my londe, akukho impela engikhalaza kukho.
0: Ngiyabuka sibe ndawonye kuhlelweni.
1: Tiya.
0: Danko, siqhubekile phambili. 086-000-2437. Ukhoze sawubona.
2: Tiya. Sojikazi, shandukandaba.
0: Njani?
2: Ngiyaphila mama, kunjani?
0: Ngiyaphila nami.
2: Ngiyaphila, ukhuluma nomadodwa kaNgwenya eMayflower eMpumalanga province.
0: Awe, kude kanje.
2: Eh.
0: Ah, siyabonga.
2: Awe, yazi mosi, ukhosi ndeza lifike noma ikuphi la kumele lifike khona.
0: Sengijabisa nje ukuthi wena uhleni nami ngalikhathi ubukude kangaka.
2: Vele ngihlala nawe always, uyabona nangalikhathi sangena Saturday, ngangize esontweni mase ngize ngivele ngoba ngilele ngishaya u-3 ngalesikhathi sekumele ngivuke sekufikelwa ubuthongo kodwa ngiphula kundlela ngivuke ngiyenkonzweni. Hey, uma ngibuya Sunday-ke vele ngilala ubuthongo obude vele, hhayi awungiphuthi.
0: Hawu, ngiyabonga. Nami into efanayo, nami ngangifike ngihlale nani la kusukela ngo-12 kuze kuyoshaya u-3 ngifike endlini ngilale ngo-8 ngivuke futhi ngisontweni. So senze into efanayo.
2: Kunjalo nje vele nama iredio iyona into engishushuzelayo, uye ngiyilalela kakhulu nje.
0: Ah, ngiyabonga kasebe ndawonye.
2: Hayi, thank you Mambat.
0: Thank you. Khoze sawubona.
1: Sawubona Mamthiya.
0: Kunjani?
1: Ngiyaphila, ukhona ukuthola umthetho la, kuthe ma respect is nothing.
0: Ah, khamba kahle kodwa umzilo omunye wake niqeda kuphuma manje.
1: Ah, ungayise lo mahlokathini.
0: Yebo.
1: Ngiyabonga. Ngiyabonga mabandla.
0: Kulungile baba, sibe ndawonye. Ngiyabonga.
1: Akhe nawe ngempela. Ngiyabonga nami.
0: Danko, asize omunye futhi ke engihleli naye ukuthi ubani okhona. Ukhoze sawubona.
3: Shando mkhulu.
0: Unjani?
3: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila nami.
3: Yebo, ngiyaphila.
0: Ikuphase kahle impi iviki lakho?
3: Hayi, ngakhona ungiphethe kahle mkhulu. Mathokozo ishilo ngoba sibili.
0: Ah, siyabonga ka sibe ndawonye.
3: Amen ndum, yabo.
0: Danko, ukhoze sawubona.
4: Uzazana uyaphila?
0: Ngiyaphila, kunjani?
4: Ngiyaphila nami, ngithanga ngikulinde nje ngifike ngo-10 lakade ngibuye engine.
0: Aw, lokho ufike ngo-10?
4: Le ngifike ngo-10 nje ngitheme ngike ngalala, ngizavele ngilala unomphela.
0: Aze ngathobeka.
4: Ngilakade WPG.
0: Ngiyabonga sibe ndawonye ke.
4: Ngiyabonga kakhulu.
0: Danko, 086-000-2437. Ukhoze sawubona.
1: Mayilonda.
0: Kunjani?
1: Ngiyaphila ngesusula.
0: Ngiyaphila ndami, ubani khuluma naye?
1: Oh, khuluma nomthiyo wakandaka la. Lokhuza la embo ngaphansi kwembumbulo.
0: Yini lokhuza? Olokhuza la yini lokhu kulokhuza?
1: Sengajwayela uma ngikhuluma ngithi lokhuza lokhuza.
0: Ah.
1: Yazi baningi abantu abaye babuze nyanga nawo.
0: Eh, yicela ungichazeleke mina bezwa bona, chazela mina ngedwa yini lokhuza?
1: Ilokhoza phela usuku ufuna ukuchaza le ndlela osuku yisho.
0: Bese liyakubalekela igama.
1: Ngenkanolo lokhuza.
0: Mhm.
1: Ya,
0: asilokhuzeke kuze kushaye u-3.
1: Ya, sindakonye nje ngilokhuza lokungazwa ngila ethe njani.
0: All right, baba, ngiyabonga sibe ndawonye.
1: Okay, so sami hleni nawe.
0: Danko, angizwe ukuthi ubarethe # iphimbo lakho # ukhuzi FM ukhoze sawubona.
1: Londa.
0: Kunjani?
1: Ah, ngiyaphila nkosazana.
0: Ngiyaphila nami.
1: Ukhuluma lo baba uMathu nje la Tennessee.
0: Ah, ukade ngakugcina.
1: Ah, ngibenze into zona phela nazo bezi sibambe sesibadala nomqondo so usuyalahleka.
0: Yi, ucabanga ukuthi lwesithathu kune sekulwesini.
1: Iyayibona indaba.
0: Hayi.

promise izingoma leka vusi nova akayishaya kamnandi kanjena ngalesikhathi khona la emsakazweni ukhozi FM kodwa ke ngaphambi kwayo le ngoma ngidlalela uKelly Khumalo ethi empini mlalela ukhozi FM isikhathi 1 o'clock yazi ukuthi mangabe zithi 1 o'clock mina nawe suke sisifunda ke incwadi siyibhalela umlaleli impfihlo yomlaleli akasuke nje efisa ukuthi asixoxele ngayo kungenzeka ukuthi impfihlo le umlaleli akafisa ukusixoxela ngayo ngoba into emhluphayo mhlawumbe into naye akafunda isifundo ngayo bese futhi ukufundisa thina isifundo noma uyasiqwashisa noma nje into emhluphayo akafisa ukuthi ke simcebise ngayo simadvise so sizozwa ke namhlanje umlalelo sibhalelile ukuthi ke ngabe yena ithini yakhe impfihlo ukhumbule ukuthi kule mpfihlo le asijajani impfihlo yomlaleli kusuke kuyimpfihlo yakhe ayixoxele mina mina ngixoxele wena kube impfihlo yethu sonke so njengamanje ngizofunda yona ke leyo mpfihlo leyo mangabe na unemfihlo ofisa ukuthi sixoxele yona Tumeli email kulondambatha at sabc.co.za nomulondambatha at gmail.com. Tumela nje email kulondambatha at gmail.com. Mangabe umuntu wasey'nkundleni zokuxhumana ungakwazi ukuthi-ke ungilandele lapha ku-Facebook bese-ke uyangibhalela kwi-inbox kulondambatha. Mangabe uno-Instagram ulonda_mbatha uthi nje nayo imfihlo yami mayilonda ngifihle nami ungangivezi ngisho nangobhozo then mina ngizobe sengiyithatha-ke leyo mfihlo leyo ngizoyifundela la umlaleli siqhamuke-ke noma siphume nasisisombululo noma sikunikeze nje at least ama-options ukuthi hayi mhlawumbe ungazama lokhu ungazama lokhu ungazama lokhu omunye asho naye ukuthi mina ngasizwa yilokhu mangabe kuyimfihlo-ke naye akarelate-ayo kuyona njengamanje asiye kuyona imfihlo kamlaleli

0: Mzuzi ishumi nambili libumbeni uhora lokuqala emsakazweni uKhozi FM. Njengamanje siqeda ukufunda imfihlo yomlaleli ungaphakathi ejele. Mhlasembe na ungaphakathi ejele unayi privacy ungakwazi ukuthi ke usibhalele. Ngenzeka ukuthi uyiphethe ifoni yakho ngoba nalo usibhalele clearly unayi phone. Mhlawumbe ungathumeli ke voice note yakho mangabe unqene ukuthi voice yakho izozwakala, ngawubhala nje umqhafazi wakho ungithumelele wona la ku 0791639874 usichazele nje ngayo yona lempilo le eyenzakalayo nokuthi wena mhlawumbe usavive kanjani noma usungaphandle ke manje wakwangena ejele kodwa wena mhlawumbe ngendlela thizeni wakwazi ukuthi ke ukwazi ukusurvive so ungakhuluma nathi kodwa ke umlaleli ucela ukuthi ke kahle kahle akukhuzwe ngoba uyasho ukuthi balalela impela uKhozi mhlawumbe ukhona nje yobona nembeza nokuthi yini kufanele ukuthi yenzeke kahle kahle kuze abantu abalapha yangaphakathi bazizwe bephephile mangabe sebekhona lapha yangaphakathi ngoba akakhalela kakhulu ukuthi khona ngisho izingane ezincane ezingene nje ejele ngenxa yokuthi zalingeka zangena kuma drugs zangena edakamizweni kodwa uthola ukuthi ayikaze ibulale umuntu ayikaze futhi zigebenge umuntu abanye bayangena lapha bengezinto abangazenzanga so sikhuluma ke njengamanje njengabantu abakwazi ukuthi bakhulume nabantu abalapha ngaphakathi babanikeze ithemba asebehlekelwe yizo zona lezi zimo lezi noma nje ukhuze bona laba abagila yona lemkhuba le 086 000 2437 086 000 2437 angivele ngiyanze incingo zami ngibona ukuthi ke wena noma ke siza ukuthi kuthini kwakho kuPaul siqala la kula line 1 ukhoze sawubona.
1: Yeah, unjani?
0: Ngiyaphila, ngiyaphila kunjani?
1: Eh, yazi ngiya sigatabuka mangabe ngizwa lesihloko sakho lesi.
0: Mhm.
1: Mina ngibese jena.
0: Mhm.
1: Ngise ingane.
0: Uneminyaka emingaki mhlawumbe?
1: Uqedi 30 years ngimeje.
0: Okay, wasala ku 20.
1: Laphuma la ngana ngabo 82.
0: Mhm.
1: Laphuma ashada azali ingane. Ashada. Ngizizwa nje mina yazi ngibenga manje.
0: Mhm.
1: Mina 76. Ngiyazi.
0: Yebo ngilalela baba.
1: Yeah, impilo yasejele inzima futhi.
0: Mm.
1: Especially uma uboshelwe into ongayazi.
0: Mm.
1: Lapha ujike ube umfana. Kodwa lapha ujike futhi ube ibhubisi ngalwa. Angafuni ukuthi ngijoyine zonke lezi nombolo ngoba into engangiboshelwe into eyayivele nje ingekho.
0: Mm.
1: Kodwa ngaspenda 12 years.
0: Yabo.
1: Ngabuya ngo-1982.
0: Ubulungiswa buba khona yini mangabe uboshelwe into ongayazi wagcina ukuprovile ukuthi ayikho lento oyiboshelwe? Khona nje mhlawumbe isinxephezelo siba khona kwenzakalani?
1: So usho kwangele isikhathi ubandlulule.
0: Mm.
1: Angithi yabo mina ngine challenge lokudlala ibhola.
0: Okay.
1: Ngawugolikipa laphana ngani. Uyaboshwa la, usuke la, uhambe uthole i-draft. Kambe uthole i-draft egisa kweyindawo ongayazi. Yabo.
0: Mm.
1: Yabo mina ngihamba amajele amaningi kakhulu mina. Yabo. Ngihlala eKhanda Spell, ngihlala eWaterfall. Yabo, kusuka ngisafikade.
0: Mm.
1: For i-point ne-pivisi, ayingabi khona.
0: Yes.
1: Ngisho ukuthi ke labafana abancane laba ababushwayo abakuyeke lo mfethu yabo.
0: Mhm.
1: Ukugebenga abone i-crime.
0: Mhm.
1: It's pay but you won't succeed. Mina lapho mejele ngihamba usebenza.
0: Mhm.
1: Ngabe ngalobola umfazi. Yabo. Manje nginengane nginomzukulu oseyunivesithi.
0: Yebo.
1: Ufundisi ngenzambi ngizahambe zayiyunivesithi. Ngingakelezile, ngingafundile mina.
0: Mm. Mm. Wabuye wayiqoqa impilo.
1: Ngayiqoqa mfowethu. lapho nje uphinde kube umfana ube intombazana ngumna ngalwa yabo uyala ungaphumisa ufike futhi lapha
0: so lenta akakhuluma ngaye yayenzeka nangalesi yasikhathi akusinto yamanje
1: bathi sasikhathi ngama 70s ngingenala le manje bona sibelela embedeni mina kwangidlaka pha ayabona kwakunzima ngesikhathi ubandlulu yabo akukhona i-central prison ukhona i-point prison yabo ile ilokhuzane wezivili yakhiwe manje yabo kodwa mina ngahamba mina ngale ku-Kanaspend ngale ku-Waterfront ngaya wethu mani amajele ngawahamba kulo 12 years nangusonto
0: ngizwa kahle
1: ya ngiyabonga mntanami ukuthi uvule lohlelo kodwa uyale le game encane ukuthi crime ayiyeke kwethu
0: siyabonga nje namuntu uPaule
1: ya abahamba ufunda mfowethu esikoleni yabo mina angifundanga ngale ndlela yokuthi ngize ngiyofika ekuleyo imfundo ephakeme yabo abafundi mfowethu bafunde amakhono benze yonke into mfowethu bayisebenze bona
0: yebo
1: yabo ufunde ma want awukho grand la uye ngala yabo ungancane ukucela umuntu acebise ube right mfowethu yabo
0: uzame kuyoze kulunge
1: uzame kuze kulunge mfowethu bekezela.

0: khona lapha ngaphakathi bafuna lezi zidakamizwa bafuna bona labo ugwayi labo bafuna wona la ma-drugs ukuthi beze begcina bebhema bese begcina belala nalaba abantu ngoba laba bantu phela basiba amabhosa bazibonke okhona ekushini ngokuthi bathanda zona lezi zinto bese begcina-ke belala nabo futhi kuthe yikho njalo ukuthanda izinto nokungena etsheni ngoba bethanda izinto bephuthumisa iy'nto ey'sheshayo engingakutho nje ngathi nje kubantu asebesebahla ngampela kube bafunda isifundo kule nto abayilalele njengamanje ngoba ngampela kubuhlungu thothi umfana uyamazi unomethekhi wayehlakaniphile esikoleni wasiqeda nesikole kodwa manje impilo yakhe ngokuthi wagijimela ukuthanda izinto usegcina uhlelejele impilo yakhe imile kubuhlungu kubuhlungu kakhulu lesi sihloko ngisho lapha kuphindiphini nama ngingena ngingabakhohlwa abafathi abasemajele ngoba abanye babo hhayi ngoba mhlampe kwakuwukuthi mhlampe babenza leyo nto ngoba babehlosa ukuthanda nje izinto
1: ngithanda izinto
0: kubuhlungu ngampela ngobuhlungu ngampela ngithi ke abaphethise nkosi yami bebeke nje unkulunkulu phambili kuyoze kulunge ngeke sithinga asinamandla ukuthi sibakhethele impilo yabo ukuthi kwakumele kwenze kanjani yilokho nje engingakusho lento
1: siyabonga ngiyakuzwa
0: yebo siyabonga
1: thank you so much sikhobekele phambili mlalelo Khozi FM 086 000 2437 Khozi sawubona
2: ngiyaphila
1: ngiyaphila kunjani
2: ngiyaphila
1: hhayi
2: mina ngabuye ngusolo ngcono uhulumeni nako ukusilalele nkosi yami uyabona le nto loo ndawo yokuthi uthathe umuntu ogwetshe u-life sentence ehlanganiswe nomuntu ogwetshe u-3 years
1: yes
2: vele umuntu ogwetshe kakhulu uyazi enti ngesanga ngaphandle uhlezi nawe nje la unenhliziyo ebusuku ukuthi lo muntu uyahamba lo so-ke ngeke ehlale ngakusukumezi lo muntu lo
1: ukuthi vele kwenzakala kanjani nje beze behlanganiswe
2: beze behlanganiswe bengingathi-ke kulo mfo oyithole eseninde ngalokho aninde ngakho cha mina bengingathi nje akambophise umuntu akenza kuyo leyo nto uma kuwukube usabele impilo yakhe bese embophisile cele bemshithijele kodwa nje akambophise ngoba kuyoba nzima ukuphila nale nto engayitholelanga yena atholiswa ngenkathi ngoba imvama le nto bayenza ngenkathi
1: yebo kunjalo
2: ngeke nje usukeleke uqomenye indoda ngisho ngakuthiwa kanjani bayenza ngenkani le eyokuboshela ubala-ke ngeke ngiyibaye nami ngomunye okwaliboshela ubala kodwa ngaze ngifikeke kuleso sigaba sokuthi ngigcine sengilala nenye indoda hayi
1: washeshe waphuma
2: hhayi ngasheshe ngaphuma kodwa udisemba wawudlela phakathi
1: hawu bakithi wawuboshiswa ubani umuntu wesifazane
2: cha kwafikwa nje endlini kwazofuneka abanye abantu watholakala nginomunye okade enalaba abanye abantu awu sasithathwa kanjalo
1: yho
2: baningi bafuthi abantu abasejela abahlalela ubani
1: awu bakithi
2: baningi abangazi lutho ngampela kanti le nto iyamshintsha nanomuntu ngoba uma ngihlalela ubaya lapha uma ngiphuma vele shouthi kumele ngenze le nto lokuthiwa ngiyenzi loba kuyafana ngiphinde ngiboswe futhi ngibuswe into engingayenzi
1: yho batholakala la bantu laba babefunakala wasenikhishwa
2: abaze betholakale bagcina beyifela nokufa
1: hawu
2: kodwa nje baningi abantu abahlayela ubala ejele qinisele kulo hulumeni uyavuka nje kelalele ebusuku into esiyikhulumayo la eredweni abantu abanemali-ke bayelalela bazothi kudumeza
1: kingileyo-ke ukuthi silwa sodwa kodwa hayi no ngiyakuzwa
2: hayi kubuhlungu loo nto ngibonga umkhasi wamtshali wahlabisa emfanzakazi
1: siyabonga yho hhayi kulokhu kuqhubeka kuba wese angithole omunye futhi ngizuyele kwakho kuphawula ukuthi kuthini siyivulile i-platform singakhuluma sikhululeke cause sawubona sawubona
3: sawubona omalasanda
1: unjani
3: siyaphila kunjani nomashando
1: ngiyaphila nami
3: ngiyaphila uvehle usuwe la yibo labo bantu laba bazanayo
1: amawele
3: ya yibo phela lana ndiyabaza ukuthi phela babalala emsebeni phela bahlukane ngenko
1: ima-ke before nje uphawula ukuthi kuthini wakuphawula uma ngathiwa nje kuthatha iwele lakho liyoboshwa liboshwele into engayazi ungazizwa kanjani
3: eyi ngingaphathaka eyi
1: phoma nje uyahleka
3: hayi angihleki ngingaphathaka thatha iwele lami ngaliboshwa into engayazi
1: bese wenze njani uhambe uyomvakashela
3: ngahamba nje ngamvakashela ngabe ngiphathele noma ezinto engiyazia kodwa bakubaphelebaphele into angiyazi kanje ayi nalava lapho
1: bese ma sekuthiwa uyena-ke kulesi simo lesi asithi iwele lakho leli sibhalele la ungathini
3: hayi ngamdukuba ngathi nje engalilahle ithemba.
1: Angalilahle ithemba enze njani?
3: Njengagivasi nje abo bonke lakabo bezintade ezenza labo bantu bayavasi lokho. Hayi, aje bona vele ngakhulumeki ngento yakhona isho.
1: Ayikhulumeki ne?
3: Ayikhulumeki. Uyabona into mingabhekananga nawe vele kuba kanjalo.
1: Hayi no, ngiyakuzwa.
3: Ngoda nje eyi lokuhlungu lokudlapha le. Yena izinto ezenzakalazo usuba sentangakazi vele bazokuthatha nje into kanjalo.
1: Ndingathi bayahlala-ke laba benza izinto abangenzanga lutho.
3: Vele baningi isigwebo kodwa manje iqala khona futhi uliboni futhi. Manje leyo nto leyo eyi angazi mae kodwa nje mna lesigenge encane bengayikhulu yeke ukulandela izinto njengoba sebashile abafuni.
1: Ya ne?
3: Yeke nje ukulandela izinto nje beqhubeke nje nempilo.
1: Hayi no, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa kahle. Siyabonga wewele.
3: Hayi kulungele, kulungele. Siyabonga.
1: Kulungile. Siqhubekele phambili sithole omunye futhi size ukuthi ke yena ngaphawula uthini. Ukhoze sawubona?
4: Sawubona.
1: Unjani?
4: Ngiyaphila.
1: Ngikhona.
4: Ya. Yabona impilo yasejele ngangaboshwa ngangifika la i-TV yabo.
1: Kwaku-2004.
4: Yeah. Ucabanga ukuthi nje kwaba isifundo sami nje kwaba yiphutha lami encane esabenzayo. Eyi. Hayi ngize impilo yasejele ngafuna ukukhohlisa.
1: Kwaba yiphutha lakho kanjani?
4: Cha, sasinabafana zama nje impilo kancane ukuthi kwathi safika amafoni yabo, sizama ukushaya amafoni kodwa awuyisimo sokuthi umsebenzi awungekho kunzima.
1: Nenze njani niphoca abantu amafoni?
4: Yes, yes, yes. Kodwa nje kwaba isifundo esikhulu ngoba into esayibona ngaphakathi hayi.
1: Nabanjwa kanjani-ke mase niphoca abantu amafoni?
4: Sabophisa omunye umuntu, wasibophisa-ke saboshwa kanjalo.
1: Umuntu yena nimbambile vele nanimphoca ifoni
4: yakhe? Ya, ya. Ya, sabona omunye umuntu wasicheba wenza.
1: Ongitshele nje ngefoni siyohlukumezeka iy'nsuku ngefoni.
4: Yayisafika-ke ifoni-ke ngo-2004 lapho ifoni ayisafika lapho kulo sikhathi ayiseyinje. Sikhuluma ngeMotorola le inophondo.
1: Isiphi-ke isifundo wasifunda-ke lapha ejele noba umzimo wabuthwala?
4: Isifundo engasifunda, eyi. Ukuthi laphana kuyabantu abaziyo ukuthi benzani ungathini ungayenzi into ungazi ukuthi ufuna ukwenzani ngoba eyi kunabantu ababoshele izinto ey'serious laphana abona siboshele ithini into engekho yabo ngobona usilaangaze achaza ngithini yabona isifunda ngasifunda ejele ukuthi ngcono manje ngoba mhlampe kwakusafonwa ngcono manje ngoba mhlampe sebeyakuyafona okunzima usho ukufona yabo isifundo nje engakutshela umuntu ukuthi engaphatheka ukufana nokuthi uncwathiwe ekhaya inabazi ukuthi uncwathiukuthi usaphila ngaphakathi bazisuwashona yabo ngingafunda lokho ukuthi yazi kufana nokuthi ngiyaphila mina bazuthi ngangcwatshwa kanti ngiyaphila ngaphakathi ethi unini yabo ngoba nje eyi angazi kanjani leyampilo leyami eyi angimfiseli omunye umuntu yabona ngangiboshe nomunye umzala wami savuka sayithatha nje impilo yethu sayi angifiseli omunye umuntu ejela funa ukukhohlisa angimfiseli omunye umuntu futhi-ke into angayifundayo ukuthi icala livula ingubo lingene baningi abantu ababoshele umuntu abangazazi kusiyaba funa ukukhohlisa baningi
1: isinxephezelo siba khona yini-ke uma sekutholakala ukuthi cha upleaded not guilty noma uyaphuma nje kuphele kanjalo
4: kuba nzima kuthola inxephezelo baningi abantu basoboshele ubale funeke ube namameli yabona nje eyi kuba nzima kakhulu loo nto ukuthi uthole i-status esinto efana le sifuneke kube nabameli mausifuna labo uhulumeni phasha ukuthi ngabe ukhokha njalo mkunjalo ngoba baningi eyi
1: so uzugcina uyekile nje uvele ubona ukuthi ngoba sengiphumile
4: ya gcina ubona ozosuke sitelwa imali yakho ufuneke abameli loo nto le ngaye uvele nje uyenze nje wena nje eyi ngofanele uyadlala nje ya ngoba vele imost yabantu amaphoyisa vele ababofa abantu gcina uthole ngaphakathi ukuthi awunacala vele funeke akubophe until uzithola ukuthi awunacala kunithi eyi yabona nje yilo nto
1: ngeMotorola nje.

0: Hey, futhi ngalo sikhathi phela esafika ngamafoni Londo. Sasethekwini ayisafika futhi ngifoni nje. Hey, sabusha sadlala, bona
1: Wena
0: ulunye
1: manje
0: siyadlala.
1: ungambophisa yini umuntu uma engakuphoca ifoni yakho?
0: Hey, afuna ukukhohlisa Londo. Uma ngiphasa futhi ifoni, ngingambophisa. Afuna ukukhohlisa Londo. Kodwa, angazi ngiyaphi. Ya ngiyambophisa ngobani mina nginalo icala mina angisho ukuthi kwaba yiphutha kuba ba right ukumbophisa ngoba ngafunda
1: Yeah.
0: isifundo ukuthi ungayenzi into
1: Ungasaphindi futhi.
0: yebo afuna ukukhohlisa lapho nje ngafunda isifundo ukuthi ungayithathi into yomunye umuntu
1: Yeah.
0: ya ngiyambophisa ngoba afuna ungayithathi into yomunye umuntu navumelene naye
1: Yebo, ngoba naye uza ubuhlungu njengoba nje ikhiphela imali yakhe njengoba ubusho. Kayisayinto enkulu ekusho ukuthi wayikhiphela imali yakhe enkulu eyisebenzele kanzima umuntu ayijabulise ngefoni. Uyayidinga
0: yebo
1: futhi
0: yebo
1: ifoni wena usuyafika uyayithatha. Ngoba futhi phela uyiceli kamnandi awusho ukuthi sawubona ngicanguweleke ifoni. Uyithatha njengodli. Naye unetrauma yakhe ukuthi hawu waze wangenza kabuhlungu. Yeah.
0: yabona impilo la impilo yabona iyasha induku ejele lona iyasha yabona umkhuluma ngokushawa
1: Ushawa nje abanye nababa boshiwe.
0: loo nto mina sejele
1: Ile nto
0: angifisile yabona
1: engayi-understand ukuthi indaba ngoba senonile nonke kubuhlungu nonke la nikhumbula imindeni yethu yenu nonke niyayisola nihlukumezelana nani ngoba engabe nenze at least ukuthi
0: yabona into sengitshele wona nje futhi umfowenu uma eboshiwe ejele ngiyacela ukuthi uye kuyena uyombheka ngeke akukhohlwe uye uzombheka umxhakazi ijele liyafana nesibhedlela yes uye uzombheka uyokujabulela lokho futhi ngeke akukhohlwe impilo yalapha iyafana nesibhedlela
1: Sokumdinga nje umuntu ozokukhombisa ukuthi
0: so
1: usakuthanda.
0: yebo futhi ngeke umkhohlwe ngeke umkhohlwe empilweni yakho yonke ngeke
1: Ngoba laba
0: umkhohlwe
1: kuthiwa nje bayithola nje sebephiwa ukudla bebhemisa ogwayi bakhokheke manje ngokuthi kulalwe ngabo.
0: ngeke ngizobe ngitshela loo nto singeke umkhohlwe umuntu uma ubheka ejele umuntu obheka esibhedlela umuntu obheka ejele ngeke umkhohlwe empilweni yakho
1: Siyabonga ngokuthi ushare isitori sakho, siyabonga.
0: ya ngiyabonga ngiyabonga
1: Mlalelo Khozi FM siqhubekele phambili. I-show yavele yashintsha kuyaba yenye into ebengalindele ukuthi beyiyona ngalesi khathi lesi. Ngibonge nje kuwona wonke umuntu ongenayo ngalesi khathi ozamayo ukushaya ashare naye isakhe story. 137 isikhathi sethu, ngiyaqhubeka ke nazo iy'ncingo 086 000 2437. Asizo okwakho ukuphawula mhlasimbe wena ukaze uboshwe noma nawe wakwaboshwa, ungashare okwakho bese-ke uyaba-advise abangaphakathi uphinde u-advise futhi nabangaphandle. Ya, asiqhubeke ke nemfihlo yomlaleli sizwe ukuthi-ke singamcebisa kanjani. Ukhozi sawubona.
0: Hello.
1: Ukhozi unjani?
0: Ngiyakubona.
1: Ngikhona.
0: Iso.
1: Uba inkhuluma naye.
0: Hayi. Ngingazisho nje igama.
1: All right, okay.
0: Ngiyakubona. Hayi, yabona le nto sakhulele. Nokulalela nje ngiyasizwa isisho khona kodwa nami ngingaboshwa khona ngaboshwa nje 3 days kodwa kwakungathi ngiboshwa unyaka wonke.
1: Ngiyaxolisa ukukuhleka. U-3 days. Okusho ukuthi akusuyo lo abangena Friday bese kuthiwa uzophuma Monday.
0: Ileze yanjalo kungena lapho kodwa kuba laphaya yo.
1: Unyaka.
0: Hayi, vele kuba ngazathithi nje. Hey, vele kuba ngathithi nje ulahliwe.
1: Ingqondo iyabuya noma iyahamba kwenzakalani? Mase kuthiwa nje cha, siyakuvalela manje.
0: Abona nje laphana, mase lapha phakathi nje lapho. Ukuzule nje u-drive, utholele nale, utholele kabanga ukuthi ufunani la. Nekwenzile. And lapho sekwenzekile phela. Hayi, ingqondo yona cha, ngazi ukuthi ayihambi kahle, ayithathi kahle, kodwa nje. Kona kunzima, ngifuna ukuhamba ma.
1: Wawuboshelweni-ke lo 3 days wakho?
0: Hayi, mina nje ngangiyosiza, bafika nje laphaya la ngihlala khona, bafika laphana bezofuna ugwayo oluhlaza lenta. Ma befika lapha bafika bayithatha, manje ma besebeyithathile base bathatha nalo muntu lo owayenayo. So ma bengifonela mina bathi ya manje sithole ukuthi la woza la umangiya laphayana bengumuntu osizo ozofika bafuna imali, kune ngifisa imali and then ngithatha lo muntu ngalezinto mina vele bengenalo mali le ngalanda omunye ukuthi akayongisiza okwinhlangano yayo le imabizwana emaqondana oyeqondene nemabizwana. So saya lapha sithi sikunikele ukuthi sifuna ukuthi sifike sibambe bona. Eyi, bona babamba thina. Bathi ya mina ngizozama ukuthi bathi bangibophela icala lokuthi ngizama ukubapraisa.
1: Yho,
0: bavele kwaba yinkinga, bashisa nje le nto kuba bayiphendula bayiletha ngalangaki. Baba sewuphakathi laphana awunasay, awunakuthi wena hayi mina hayi mase bekubamba nje kusibamba laphaya. Basifake lapha phakathi, akukho sekungakwenza. Sewuvumela yonke into.
1: Yayisivumelekile yini noma ingakaveli esemthethweni?
0: Bendisemthethweni, bebethetha ukugaka.
1: Oh, kodwa kwaba i-bribe nje wena, waboshela i-bribe.
0: Kwaba i-bribe, bathi bezama ukuba-bribe, bona bebefuna imali nangafika na. So babona ukuthi o laba bazobazela nezinye iy'ngoma, bashintsha isitori, bathi
1: Ih, akukho nokurekhodiwe ongakuprove ukuthi cha kunjalo lutho.
0: Ngaye ngabona sengiyiphezulu ngiphakame, yazi ukuthi banamandla kanjani. Sengiyiphezulu nje emoyeni, ifoni le engangizama ukuyithethe ngirekhoda yawa. Angizange sabona ukuthi kuyenzakalani ngayo, yathathwa omunye umfana kuloyo engangihamba naye, akwabe ukuba nje. Sengithathiwe kanjalo, hayi kodwa nje ubuhlungu ngabuzwa ngoba into ebabengibophela ngangingayazi.
1: Awungayazi.
0: Ngangizama ukuzosiza umuntu ngophela ngaphuma, ngakade ngisemsebenzini nje mpela. Ngaphuma emsebenzini ngathi ukuthi ngihambe ngiyosiza lo muntu. Uma ngifika lapho ngabantu wami, sengingabona apha ngicabanga indaba yomsebenzi, apha ngicabanga yonke le gqibu, sengizaphakathi manje ngizothina emsebenzini.
1: Baginqisa ithupha.
0: Hayi, kwaba ukuthi-ke vele-ke ngina indaba yami-ke kuba into yokuthi ngiyakhishwa-ke ngebheyile ngaleso sikhathi leso, ngalo ngi-athende icala-ke, ngilo ngi-athende icala-ke. Ekugcineni futhi nakhona icala lakhona kwaba yinto nje yokuthi kuthiwa hhayi alipheli, kuba yinto yokuthi nje kuthiwa mangabe ukuthi khona ubufakazi obukhona sizokubiza uzoqhubeka nalo. Angazi noma khona lapho esengangivimba khona kuya phambili noma ngoba phela kwaba ukuthi nje iphela ngokuthi nje uma kukhona okuvelayo obuwubufakazi bazongilanda.
1: Kodwa kukaze-ke kuvele lutho. Into yanini le?
0: Kuze kube namhlanje into yanga manje kuthiwa bekuwu-2023.
1: Kodwa nje usuhlezi manje uyiphethe kahle nje ugade kwasani ngoba awufuni ukubuyela lapha.
0: Ngisenisezi ngigade kwasani kodwa ngemva kwalo ngangenza so ukuthi othi ngiqinise izinto ezifunakalayo maqondana nebhizinisi ukuthi uma bethi bayabuya bangivule ngiyiphelele ngoba vele bangena ngingaphelele. Kwawukuthi nami nginawo lawo manzanyana kodwa awekho kahle ngoba izinto lezi ebezidingeka ukuthi ngizenze bengingakazini.
1: Okay, I know, kuyezwakala. Siyabonga. Sabona sicoxa indaba yakho. Thank you. I no man, kunzima emhlabeni. Ukhoze sawubona.
2: Yebo, Shandu, njani?
1: Ngiyaphila, kunjani?
2: Ngiyaphila tu.
1: Yebo.
2: Ya, ngicela ungazisho.
1: Okay.
2: Ya, uyazi ukuthi yini, Shandu, laphana ejele lokhu ukuthi kube lento ayishoyo lo mfana kuwusiko. Basejele nje uma ufika usejele usemncane yazi ukuthi uzofika owumagoti lapha kulaba abantu. Kukhona abantu lapho esuke kubeka ijazi phezulu endlini futhi uyophuma mhla kwaguga le jazi lingathinta libekiwe. Manje-ke kusho ukuthi iyona ndlela ebazisa ngayo ukuhlunga abantu ukuthi ma utholakale usebugebengwini uzoza ubuhlungu ngale ndlela ejele. Abanandaba lapho ukuthi ugwetshwe izwiye lodwa lomnyango eyodwa kodwa ma ugwetshiwe nje bakufaka lapha nabantu laba bagwetshwe isikhathi eside bazokuzwisa ubuhlungu ngendlela esibanga labantu Shandu ngoba uzoba kanjalo kumagoti uma kuthola ukuthi usumdala mhlampe awusakwazi ukuya la abakusakuyisa endleleni yokuqoma uzokwenza izinto ey'ningi la kuthiwa wena iba nomuntu wesifazane okuthandayo oba naye la khona lapha nje wenza ucansi naye emoyeni.
1: Oh yes.
2: Wenziswa yilaba obathola la. Iyona ndlela okuzwisana ngakuhlungu nje kuhlunga ngaye ngaboshwa mina ejobheni lapho kukhona ijail John Coster Square kuyilona jele elikhulu lalapha ejobheni. Kodwa ngangiboshwa into ey'ncane nje, ngangiboshelwe kusa angithi masuka la kwaZulu Natal siya ejobhe kwafuka ufuna enye into okuthiwa i-trace plus ukuthi ulena nje uvumelekile yini ukuba khona.
1: Oh yep, yep.
2: Manje kuthuthi awunayo bakuthatha bakufake laphana neyiboshwa ey'boshwe kakhulu laphana zokugqila zezukuqele. Manje-ke ngisholo ukuthi lo mfana kodwa ugqila zekangento engekho ngoba yena uye laphana noma ezazi ukuthi uyabhema kabuye. Uma uye lapha kunezinto ozezayo ezingamsebenzisi yeke yena ubhema umtshele yini nje shanti ukubhema ukuthi ungazeucelise ukuthi wena ufuna ukuthi bakubhemise.
1: Yebo.
2: Uma ufika lapha thana ubhemi yeka phansi zonke lezo lezo.
1: Umane kube yileyo punishment yakho ukuthi nje ngaye kugwaye kanzima ngingakahleli.
2: Yebo, yebo, ngoba leto vele izokugqilazela sangale abantu basejela. Ngithi laba abantu esuke bangama-boss lapha ababoshwa isikhathi esithi. Noma yimuphi umuntu ofikayo oshaya bafika bamthathela imali leso wayeswele. Izinto ey'njalo futhi basho ukuthi ma uphuma ngaphansi usejele efuna kodwa imali wena uyisholombe ngendlela ozofika ngayo laba fike bayithathe bona. Bonje iy'ntombi zabo lezi. Kuba kanjalo nje mina ngayibona kakhulu leyo nto kodwa nje lo mfana yena uyigqilaza ngathi engekho ngoba ugqilazela ukubhema ekubhema ngawavele ukuyeka nje kwaba yinto angayithi leyo
1: ukudla kona ngoba bukhala nangokudla asuthiswe yikho kona lokho okuphakwa lapha ejele.
2: Ehe, angithi-ke ma befuna ukugqilaza bakuthathela hlanje ukudla lokhu ma niphakela nokodwa bakuthathe bona bakuthatha bona ehe ukuthi uqome wena kwanjebeke buthathwe laba abanye kunikwe wena futhi ubusuthe wena ukhuluphale khona abazojabula. Kuba kanjalo nje ngiyabonga mthika ngiyaxolisa ngithika ngifuna ukusisa.
1: Siyabahluka kulungile, siyabonga.
2: Okay.
1: Lelo Khozi FM angiboni ukuthi-ke sisashela lapha kuma-voice notes kodwa-ke angizami ukuthatha la ababili abokugcina bese-ke siyakubona ama-voice notes. Khozi?
0: Yebo, Nanda.
1: Ngiyaphila kunjani?
0: Unjani?
1: Ngiyaphila mina, wena unjani?
0: Hayi, sona, khuluma na Thami. Mina nje engingakusho nje ngaba i-advice nje ngaba not that ukuthi nami nginayo experience yalokho kodwa esifisayo ukuthi oke wangena ngale ngaba sejele ngaba sesitokini akabe nesikhathi nje sokuvakasha ey'koleni for ukuinforma laba abantwana abasebancane noma abasafundayo ukuthi bangalinge becabanga leya ndawo ngoba yona nto ey'nkinga. Bese kuba yikho-ke lokhu ukuthi bephinde futhi bebatshele ukuthi bengangeni iy'dakamizwa ngoba lesimo siyavela ukuthi nabo bebegcine babebengabantu abasey'dakamizwa ngaba ugwayi uhlobo logwayi kuzeka namasuku esenzisa. So leyo nto kwayona inomthelela kodwa nje engikufisayo noma okungenzeka kutho kwesibili ukuthi abakuyibona abaphethe noma emajele noma abanamandla bekwazi kuphela ukubhekelela abantu ukuthi isikhathi umuntu asesihleli sisamfanele yini. Angazi umuntu agcine se-extendele isikhathi abekele ukuthi ngesikhathi esithiwe funa ngabe usephumile kodwa kuthole ukuthi kuze kudlule mhlampe zilinganisele noma ey'nyangeni noma onyakeni kungabhekiwe ukuthi usefanele ngabe lo muntu akekho la ngaphakathi.
1: Kusuke sekwenziwa yini uma ngabe sekudlula-ke manje isikhathi engasakhishwa?
0: Nami kuseyisifiso sokuthi ake kube khona abakubhekisisayo nabakuqaphelayo lokho ukuthi umuntu othi ngoba ngiyacabanga ukuthi nalo osuke esesitokisini noma ejele unenamba nakho konke okuthinta yena kuneka ukuthi mhlawumbe ake kube nomuntu obekwayo ukuthi abheke leso simo ngoba kuyakhomba ukuthi kukhona okulekhaya okukhona lapho ukuthi umuntu olandelelayo ekugcineni oba nobani basafanele yini ukuba ngoba kunzima ukuthi umuntu a-extendele isikhathi singasafanele.
1: kunjalo uyogcina sefa mhlawumbe umunye bengakaze ehlelwe izime eyi-10 gcine kuthola ukuthi ngalesikhathi sakhe sesi-extra nje ehlelwe yizo lezinto
3: ehe nanokuthi nje mina khona omunye ebengumjwayo bekade liwane uyasho ukuthi kunesinye isimo esigcina sihlukumeza laba ababoshiwe ngenxa yokuthi bayambona ukuthi lo usivele usiyaphuma noma into abathi kufuneka kube yimfihlo ukuthi uma ngabe usuphuma kufuneka ubatshele laba onabo ukuthi vele noma inini ngaphuma but kufuneke sigcine kuwe lokho ngoba okuningi ngakwehlela uphakathi so nje engikushoyo ukuthi sicela ukuthela nje ukuthi isikhathi manje bese beyanikezwa nabo-ke ishansi noma-ke kwazile ukulandelela kwakhona ophumayo akakahambe aye ey'koleni efundise laba abancane abanjengayo anonymous ukuthi bangagcizi bey'bandakanya bengena kuleya ndawo.
1: Ngizwa kahle. Asithembe ukuthi kuyokwenzeka, sazi noma kuyokwenzeka yini. But mina i-solution ngicabanga ukuthi nje abangahlaliswa ndawonye noma kuhlale nge-AG-ke. At least uma kuthiwa uyahlukumezeka kahle kunyenzwa wontanga yakho.
3: Ya nje ngokuzwa kwakuthiwa khona i-juvenile ilelo gele ebelikade lihlukanise ukuthi i-juvenile ilaba aba-under age mhlawumbe i-age ethize bakwazi ukukhupha ukuthi from i-age ethize kuya ku-age ethize bangakwazi ukuhlala ndawonye ingaze kuthatha umuntu omdala
1: azofakwa la. Also nomuntu wabulala nomuntu otshontsha ifone, you understand?
3: Yeah. Unama-record amanje futhi umuntu uma esesejele kunzima vele ukuthi uzothi uzombophisa ngoba already uboshiwe i-report.
1: Akusekho okunye akusabayo.
3: Akukho okunye akusabayo. So okungcono kungaba ngoba ngisho ukuthi uma ngakhona abangakwazi ukuthi bakwazi nje ukuhlukanisa ukuthi iy'ndaba ey'thize abangaka abaneminyaka engaka bekwazi yize noma leya ndawo kuyindawo yokuthi ukuthi bayengene khona vele benzele ukuthi noma ephuma ngale ngaphakathi angacabangi ukubuyela ngenxa yesimo abhekane naso lapha. Kodwa-ke esicelayo ukuthi-ke ke beye nasey'koleni bekwazi ukutshela iy'ngane khona abanye sike sibabone nako TikTok bekwazi ukutshela abantwana ukuthi impilo yangale ayikho mnayo. Ngiyayibongela ofezele wona.
1: Kulungile, siyabonga.
3: Thank you.
1: Danko, bani omunye semtholayo ayisovala ngayo. Khoze, sawubona.
4: Mayilonda.
1: Molo.
4: Oh, uthanda umlungu kunonkulunkulu.
1: Awu, uright kodwa uthanda umlungu.
4: Awu, Mayilonda, ayikho inkinga noma ikhona inkinga.
1: Bathini abelungu ngalolu daba lolu? Lithini iBhayibheli? Ijele likhona nje kodwa eBhayibhelini. Siqale lapha ijele lelona.
4: We Mayilonda, wathi ushayelani khona? Yini akusiyo futhi ngabe ngithi mina uyisangoma manje.
1: Sengiyaprofetha.
4: Uyaprofetha. Awubheke nje uLuka, uLuka 12. Uyofunda lapha ku 58. Ngiyisisa usesendleleni ukuthi lo xabene naye ngiyisise ukuze angakuchoseli kumahluleli. Umahluleli akuthathe akunike iphoyisa, iphoyisa lifake ejele. Uyayizwa indaba?
1: ULuka 12.
4: He, iverse 50 bani? U 58.
1: Verse 58.
4: Ha.
1: Manje iBhayibheli liyaliphika ijele lisi singabophisani.
4: Yini nemisika liyasho phela iBhayibheli ukuthi lapha mawufunda phela mawufunda lapha kwabase Roma 9 verse 17 uzogcina ku 25. Kithi uNkulunkulu yakwazi ukukhanda umuntu oyisithwangu abese phinde futhi ekwazi ukukhanda umuntu onjani? Olungile. Uthi-ke wena uma wena usola lo muntu oyisicwangucwangu uthi uyini wena ngoba esigaceni sisodwa uyakwazi uNkulunkulu asihlephule enze ngapha igwinya aphinde asihlephule ngapha enze ini ujeqe. Uthi wena uyini-ke uma umsola lo muntu wena? Yingakho-ke ukuthi okay amathele ngobe khona nje eBhayibhelini nabameli bekhona eBhayibhelini nemathi zikhona yingoba vele iBhayibheli liyasho ukuthi umuntu omunye ukhandi ukuthi angele ejele yingakho lathi sigula yingoba vele zikhona iBhayibheli afanele sizo njani siyolahla ingakho umfumele 3 ethi umfumele 3 uyanakho uyakwazi ukugulisa aphinde futhi akwazi futhi ukwelapha
1: So
4: ke lapha lo mlaleli ke.
1: Yeah.
4: Eh, kodwa mina ngithi unenhlahla ngoba nakho unefoni ukuthi acofacofe lapha lejele, lapha ejele akuhlala phejele ukuthi ungena nje ubunako, ubufawuza lamakhikhi abaceli kuwe, amakhikhi alenga amakhikhi, ukhisha yonke into ephethene, imali okufuwa ufanele ususe nayo. Uyomnikeza laba boqala wafela lashawa uyashawa yeso okay isifunde nje kuphela ukuthi laba bakhona kube babhekile laba bakhona basho ukuthi ungalingi longe uweza uganga ngoba uyophosejele uma uphosejele laphana sisasala kuseselo nakele ngoba uma usuwaginya nje izithupha khona nje umfowethu omunye naye wabo waboshola ubala wa asebe ngasawutholi umsebenzi ke wazi ngathi bakhoda mfana wagcina ese security isifundo sakhe nje kuphela yisho lethi welord ukuthi yena la ngisamsiza ngalutho ngoba ngangcono ukuba ikhulu ilalele ngoba azidla imali njene ngabe enze amakhamela ifake amakhamela kube khona amakhamela ngoba uma usufakwe laphana uthi uvaya emgodini ungakhala ushawe awe angekho umuntu okuzwayo futhi ngeke uphume la uhambe uyobaceba ngoba uzophinde ubuyele kho uzophinde ubuyele khona lapho usufikele
1: yo ayi sivale kahle impela sathola wena ekugcineni
4: Wonzima lapha na jele kutshele.
1: Wena ukazi uboshwe.
4: Hawu mina ngaboshwe ukuqala umakoti walungisise ngibuye ejele walungisise inkisi ngagezwa. Hawu ngiphela ngasikhathe eside wabuyela futhi phakathi sikhathi. Futhi ngabuyela phakathi.
1: Imaki waboshwa umakoti wakulungisela inkukhu. Wase waphinde futhi waboshwa.
4: Uyagezwa phela kuthiwa ufuna ugeza ijele.
1: Ehhe.
4: Ehhe, ngiyaphinda ukufunanga ngathi ngiyakufunanga ngisho unyaka futhi wabuye ngabuye ngabuye phambishika. Ingakho sithi isintu icala libhule lezihlala ibhule ingubo lingene.
1: Wawuboshelweni.
4: Okoqala ngangishaya umuntu.
1: Ehhe, okwesibili.
4: Ngiyangishaya lonto.
1: Angicabangi nje wena ukushaya umuntu kulungile. Eh, angeke ngisabuza ukuthi nani bangani. And then okwesibili.
4: Owesibili kwakuyinakho kwakuyisigebengu.
1: Oh, okay.
4: Iwa hele sasesuka ke isigebengu sasesuka siyimala. Masiyimala ke ngase kuthiwa phela ke vele udlule enkantolo noma ngathiwa wenze lokho kodwa ufune ukudlula enkantolo ngoba ufanele uhambe uyoboshwa.
1: Okay, I know.
4: Sesuphuma ngebayili.
1: Awuqala
4: laphana mawenza izinto ubuyela phakathi lokho sicela kodwa ukuthi balalele kube abazidli imali yesaka amakhamela kubonakala yonke into eyenzekala lapha phakathi ejele
1: yeah I know usho ukuthi igebe ngoda ngezi waqhaqhaze lo makhamera
4: phela bangayenza indlela ngoba ngisho naleli lambe lapha phakathi baligoba basawu ixoto belibophe benyama bona bawenza kodwa mangabe amakhamela amanye bangayenza phela isayeni enye ucwane ukuthi benza kanjani kulo makhamela lawo ngoba manje uhlezi lapha ethangini
1: Yeah, I know ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa siyabonga. Ngiyofunda ku Luka 12:58 mangiphumula.
4: Awushayelani khona.
1: Ngiyayibhala lezi ncwadi ukuthi ngivele ngingayitholi manje akazi noma sineBhayibheli elilodwa noma mhlawumbe ahlukene namaBhayibheli ethu. Kodwa ngizobheka lo ngizoxoxela ngolwesino olizayo ukuthi ngilitholile yini.
4: Ayinoyekhathe noma umlaleli yabona komunye umsakazi okhona la eThekwini bona bahlezi benalo ke iBhayibheli lapho bathi besuka nje bebamba umlaleli eThekwini bese bethi akafundi
1: oh so wenza kanjalo ke ngolwesine mina ngizofika ngisho ukuthi ngilitholile bese umlaleli asifundela kulungile
4: yebo ulingise lo msakazi lo station somsakazi
1: mhm mthathi ngizwe ngawe kulungile ke thanda ubulungisa yabokeza Thank you. 1 minute before 2 o'clock, Mlalelo Khozi FM sivala la imfihlo kamlaleli. Ngiyabonga kakhulu kuwena ongenile ngokuthi nje ungene bese ke uyaphawula usho nane story sakho ushare olwakho udaba. Ngiyazi ukuthi umuntu ongenile almost wonke umuntu wesilisa ongenile ubikile ukuthi naye seke